0: Atende rizewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayeya wula Allah kubadube. Nebi tonde biye. Asigaze alikibriya. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala. Asuk sasirane mirembe. Bideri Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yatujirani dini ya fene yubisiram. Allah go yasindi kajetuli. Rahmata lila alamin. Ngachichok sasira choneri ya bitonde. Wama arsalnaka illa rahmata lila alamin. Yagamba Allah mkur'ani yechitibwa. Njiti yatumi wa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Illa rahmata lila alamin. Ukujia kunga chako sasiri ya bitonde biyona. Bakubirizo kubiranga tugo bededa Nabi. Mubikuru wabi. Nimbi gambo bi. Ate tubedenga tuchanyo Allah subhanahu wa ta'ala. Chimanyenti yannama hathihi lhayati dunia. Umblambu nubwinsi wetulim. Lahun walaibun. Butu gayaze bisire bisingo bunchi. Neyo inna dara l'akhira. Inyumbe yinko miriru. Wahia aljanna nga yijana. Yetu yetu agiso kubiranga tukore mirim. Yijina tutusa masoga Allah subhanahu wa ta'ala. Amabanja gamiteke satu. Gakabenje nyeri omuddu. Alino kufamblambu nubwinsi. Gageni nyizira nga gesambi. Ibanja lisoke dadala. Ibanja lyoku gatika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha diwan. La yakfiru Allahu. Ibanja Allah takinda liso nyuwa muddu yinna. Agendo tuka masoge. Gayatuka yunu shiriki. Innahuma yushiriku billah. Fakati harrama Allahu alihi aljanna. Wa mawahu nnar. Wa ma li dhalimina min ansar. Inna li jama soga Allah nishiriki. Allah takinda muso nyuwa. Inna Allaha la yakfiru. Ayushiraka bihi wa yakfiru maduna thalika limei yasha. Allah takenda kutunulida inna alijia maso genga alinashiriki. Tuwe walu wabushiriku. Tutisaba anabafi nifamireza fe. Ukubira anga baga tika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bagana banga teri yozambiri. Akabenje teri yobusungu. Allah weyasa. Gobusungu ubuli iliaba abantu wabafudenga abafiri nikushiriki. Tuwe nenye tuderi Allah. Tunyweze shahada. Tunyweze obusiramu wa fe. Obusiramu dini yesamba obushiriku. Obusiramu yedini yesamba bulinzikiriza yonna etalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Nuru insungu yitunyeze shahada za febdiri. Ikakasanti ashadu an la ilaha illa Allah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Ibanje liokubiri. Ma bayina la abdi wa rabbihi. Ibi sobebi okula wakati wa ni Allahu. Ibi Allah waliba ya gade Allah jakusonywa. Nege za konyo. Ulimeku ingira mubanje risose kubanga liote lina yuchansi ya kusonyiwa. Okujja konga wene nyeza nutukeri Allah nga Allah kusonye. Ebanja yokusatu. Diri akabenje ngendo okwogerako libanja omuntu lyalina wakatiwe n'omuddu. Erikwatagana ku mali. Erikwatagana kwewola. Abaddu bangi nyota sahal bagayadde ku nsonga y'ebanja. Tugayali ridda amabanja ne tutamanya kabenje kagalimu. Allah subhanahu wa ta'ala yasamu Qur'ani yechitibwa atwalul aya fiddain. Aye singo buwamfu mukulani ngeyogera kumabanja. Nga Allah tuwe wazaka benji. Akali mkwewola. Akali mkwate sende zabantu. Noberanga tosa sude. Faatuwal aya fil Qur'ani l-Karim aya tudain. Aye singo bu nene. E singo buwamfu mukulani aya ya mabanja. Allah yasoka kola bakiriza. Ya ayyuhaladzina aman wabange mwa bakiriza. Iza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuhu. Wimbanga mwewoze ulaba Allah ukuita abakiriza kubali ingeza kabenji kalimu mabanji. Iza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Allah chia sokira kukuli wandika ulwari laba antubanji baga yala mkuwandike nsonga ya mabanji. Ulina atambla ne huku kwa izaba antu ngatawandise noya wazeke njini natawandika banji baba jiranga bazo kwewula ni baba gantu wandika. Olina alabanga abata mutadde mbwesigwa na tukanuga musilamu ngankola ganyi nawe banga dene tunne nsiga no mpandi sebanja lino. Allah chi yatulagira chali chiragiro si cha che yagalite. Idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wembanga mwewozenga waluwe kisere kirindirizibwa maso ebanja lyo mberenga muli wandika baganda bange waluwe kisere chokuva munsi. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaganti inna akhaka mahbusun bidainihi. Yali Nabi sallallahu alayhi wa sallam anyonyola ahadu sahaba mata wa alayhi dain. Waru sahabe yafanga li nibbanja. Nabi sallallahu alayhi wa sallam chavaganti inna akhaka mahbusum bidaini. Muganda wa kuatibwa nibbanja. Fakudhi anihudaina huu. Musasuli nibbanja. Kini chila gantu muntu wa vamun simuno. ngabadde ne banja nga talisasudde fa nafsuhu muallaqa bidainihi hatta yuqda alayhi omoyo gwe gutegute bwa mubanga awo nga gusibiddwa paka nga asasuliddwe banja bamekolwa leero abaganyi okusasula amabanja g'abantu bannaabwe abaabawola ne batuuka n'okukaaba ne bavaamu amaziga omuntu n'ajja n'akweyolako n'afundikira mu kiseera eky'okumusasula nga yakaaba n'atuuka n'okwegayirira obwegayirizi ku ssente ze ze yakuwola n'agamba nti at least nnyamba onsasule ompeeko ku ssente zange nejjanjabe nzizeyo abaana ku ssomero baganda bange abasiraamu la tatasahalu fi amuri ddayini temugayaalirira ensonga y'ebbanja allah yagisaako aya esinga obuwanvu mu kulaani ey'ekitiibwa mu suratul bakara n'atuuka allah n'otugamba temugeza nemugayaalirira okuwandiika kakabe katono bwe kati allah n'atuuka n'otugamba ne bw'aba gwe bawandiisa nga tasobola kuwandiika faliyumuliru waliyuhu wabeerewo omwesigwa amuwandiikira ebyo nti neewoze nti gundi muwoze naye nga togayaliridde kuwandiika bbanja bangi batuuka okufa nga baawola abantu ne bagayalira ensonga y'okuwandiika ssente zaabwe ne zisirikirwa mu bantu abalina amabanja mutera okulaba nga tuziika ne baga nti ani abadde abanja omufu oba omufu abadde abanja ani abantu abasinga obungi tebatera kuvaayo tinza omufu mbadde mubanja oba mbadde abadde mmanja naye ekigambo kyebbanja kigambo kikulu nabbi salllahalihi wasallam yagamba nti inna akhaaka mahbuusun bidainihi muganda waasibiddwa mu bbanga awo n'ebbanja ebbanja lye limulemesezza hatta tuusa nabbi salllahalihi wasallam yagamba nti fakudi anhu dainuhu musasulire ebbanja nabbi muhammadin salllahalihi wasallam kaana yamutaniwu yagaananga okusaalira jeneze olw'emabanja nga nabbi tasaalira jeneze okugjako ng'ebbanja limaze okusasulwa naye olwaleero abantu bayinaayina n'amabanja g'abantu basuubira balinga abantu abaabeerabira oluusi omu yakunafuya n'akuleka naye nga teyeerabira bbanja gw'olabanga eyakuvaako tyalabika yanaerabira ssente ze naye otandika okutunula osasula amabanja g'abantu ng'omwoyo gwe tegunnabakulemererwa kuteebwa kutwalibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala thabata fi hadisi nabiyi salllahalihi wasallam hadisi ya nabi muhammadin salllahalihi wasallam yagamba nti man maata wa alaihi dain omuntu yenna allah gwajjulula nga alina amabanja falaisa bidinaari wala dirham ku lunaku olwakhira tagenda kusasula ssente tagenda kusasula ssente za mpapula walakin bilhasanaati wasayiat bagenda mujjako ebirungi bye tulina ebirungi bimeka ebyo abatubanja be bagenda okukwata babasasule olina byenkana ki ebigenda okukuggibwako olina wabanga yakuwola essente mu kinaana nakakati okyayinayina olina abeeranga yakuwola ssente ze n'obeeranga tufuddeyo naye ku lunaku olwakhira okusasula tekugenda kubeera kwa mpapula tekugenda kubeera kwa ssente bal bilhasanaati wasayiat akubanja bakwate ebirungi byo babimuwe akubanja bamugjeko ebibi bye babikutikke bakutikka ebibi by'abantu gwe ogenda kusigala wa kwakhira abamu nno twewola mu nsonga ezitaliimu kusanyusa mubiri ebyokweyagala baganda bange abasiraamu ensonga y'amabanja tugitwale nti kikulu amabanja gamalako omuntu emirembe amabanja gateeka omuntu mu stress amabanja gateeka omuntu mu depression amabanja gamalako omuntu emirembe n'afuuka omuyaaye n'alimba n'abuzaabuza n'alemwa n'okusaala esswala ez'ejjama naddala ng'asanze amubanja nabbi salllahalihi wasallam yagamba nti la tukhiifu anfusakum biddayini temuteekanga emyoyo gyammwe emitima gyammwe mu kutya mu kweraliikirira n'amabanja naddala amabanja aga haramu aga riba aga banka omuntu n'aliira ku nsiko omuntu neyeekweka omuntu n'ajjako essimu n'alema n'okusaala essola ezajjamaani ezimuyitako olw'ebbanja n'atuuka n'okubula mu society olw'ebbanja bamubanja baganda bange ebbanja nabbi salllahalihi wasallam yagamba nti la tukhiifu anfusakum biddayini temuteeka myoyo gyammwe emitima gyammwe mu depression mu stress olw'amabanja oli yeewola atya awo owoomukyala yeewola atya asanyusa omubiri yewula atya nti yalengedde kanzu nnungi tayagala emuyite kagigule labe tteeka emyoyo gyaffe mu kutya muntu n'agenda mu banka ne yeewola ssente n'atandika okuliira ku nsiko waaliwo omuzaana wa Allah nga bbanja emubanja olubanja n'asibawo edduuka bbanja neyewandiika obupande ku dduuka li n'adduka nagenda nti seeka abasajja banzisa amasimu ndi bubi banka emmazeeko emirembe naye nga bambanja emitwalo 12 baganda bange temuteeka myoyo gyammwe mu kweraliikirira La tukhifu anfusakum biddain. Ay la tastadin. Fatukhifu anfusakum. Temwewola. Nemutuka okuteeka emyoyo gyammwe mukutya. Bameka batwaliddwako ebyobugagga byabwe lwa mabanja. Teriyo omuntu abeera na bbanja n'abeera ne ssente nga zize. Buli lw'ono oyitiriza amabanja, ssente z'olina tezigenda kubeera zizo. Kubanga buli z'ofuna oba osasula bantu. Naddala amabanja ago agabunuku agalimu ribago. Gatadde abantu wansi. Abamu amayumba baagaba jjamu nga bali mizigo. Banka ekizimbe n'ekiwandiikako. Abamu ebyali ebyobugagga ebyabwe, amataka n'amapuloti, banka byazitwala. Ku muwendo n'oluusi ogwa wansi, buli ayeewola ebitundu ebisinga obungi kuba kulemererwa. La tatasahal, tugayaalirire ensonga y'ebbanja. Ayeewoze asasule, n'eniyo nnungi. Naye ate amabanja aga haramu mugaviiremu ddala, olina eyeewola ku bamanerenda ne bamukozesa n'endagaano ng'eraga nti nkuguzizza. Nga sikakiddwa nga ntegeera bulungi nga ni munnomu sense n'atuuka okuggwebwako emirembe egimubula aye n'atandika okuvuma abamuwola ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali atugamba nti la tukhifu anfusakum biddain temweteeka kwemalako mirembe n'amabanja oli akubulookinga gw'obanja akubulookinga buli simu gy'alaba n'abeera nga tasobola na kugiddamu ayinza okusuubira nti akubye asindise message alabika ya mubanja bameka ba blocking za abantu ego blocking akitinga ya kuulo blocking wachi e ya kuula n'omutuusa ku level em blocking olabo yetwe malaka emirembe n'amabanja n'olw'ensonga ebaganda banga abasiraamu nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumanya amabanja mazibu gasuula omuntu mu kulimba ne yeebuzaabuza n'ayogera ebigambo ebitaliiyo n'alaganyisa nga tatuukiriza Java Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi ni Bukhari inna rajula idha garima umuddu ye nabri wa yewola haddatha fakadhaba atuku kisira anga biya yogera mulimba amabanja gali imbisa wina atuka nukutumu mwana waka gendo la vita ata jamadu bajali na waga mugambe siriyo bagambe siriyo oliva tuko muku vire simu na mga siriyo natambula mu kume ngalimu Kampala atambula hiraba mbaba guwaku naga umsiramu nguli mulimba Ungambi toliwo uli kasese naye ategwe bwensanze wano ku street naye kituuse omuntu kuleveyo banja ebanja lireetera omuntu okulimba nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti wa waada fa akhlafa atuka kulevera ganyisa naye awukana ku ndagaano ndagaano mekazi tukutuseeko ne tutazituukiriza olwa mabanja amagezi genjagala okuwa abatuliza ensonga y'ebbanja lahu khatarun kabirun ala nafs erina akabenje kanene ku mitima gyaffe erina akabenje kanene ala amuri lakhira ate ku nsonga za akhira togenda kuva mu bbaliro kujja ng'osasudde omusiraamu essente ze ng'osasudde ebbanja bagenda kukwata ku birungi byo babiwooyo yakubanja gw'otaasasula bw'oli ba tokyalina birungi ng'oli abikutteko n'oli abikutteko bakwate ebibi bye babikwongere faturihita finnar okasukibwe mu muliro naye nabo oli weyeewola essente ku bintu eby'edduniya umur tafiya songa omutali asanyuse omubiri asanyuse ku buko alaga abantu ti naye alina bizi bameka abatudde olwaliro mu bizinesi nga zijjudde mabanja ne bizinesi zennyini ne babeera nga tebazeeyagaliddemu baganda bange basiraamu wakad yudhhibu juzun kabir bantu bangi batusudde ebitiibwa olw'amabanja abamu ne bayingira n'amakomera ebbanja lituusa omuntu awazibu mu bulamu buno obw'ensi ate n'obulamu obwa akhira ekitiibwa ky'omuntu kigenda olw'ebbanja tetwewolaawola ate wetuba twewoze tusasule ate gwe akuwoze leka kumufuukira kizibu mulimu abantu nga baafuuka ebizibu eri abantu lwakubawola abaganda kyebava baayogera ekigambo nti gw'ola atudde simanyi akubanja ayimiridde ng'olugero olugamba akuwoze atudde naye ate okubanja amala kusituka totuusa muntu kussa akuwoze ssente ze atuuka okukaaba amaziga ku lulu akwegayirire abamu tuwe wala sende za abantu ne tuzitira dala completely ulina akorobo kadebu satu kaniota andika musasula ngabu ya gala kwata yebidi no mwezo kuja nyakuwa yetano ya kuwa sende rumobu kadebu satu labo wata andiso kuzita angatezichi alina vali bwento wenjo kusobola ya kuwa angaye kumi vili mwezi urusi ngane kumi eri ira amala kwa na kuba masimu songa ya mabanja mjitwale nti chikulu ma dakhala hammu dain kalben teri yonaku e ingira mutima gwa muntu nga ya banja illa adhaba min alaqli ma la yaudu ilayhi kujja konge kutwalira magezi atagenda agatagenda kudayo kudda bulwo ingize naku ya mabanja erina chekendeza kubulambu obulamu obunga tebugenda kuddawo kasito ingize naku ya mabanja mu mutima gwo oba weta dem depression mu stress Awechike cha wakuru ngobulamu kutugenda kubuzawa baganda banga basilamu buli aline banje eriyo muntu ke kasero tandiko okuluza nokusala entotto nokuteeka wembeera esasula munno ngo moyo go teguna bakuvama ngo tunulira olunaku bwe bali kwata ku birungi byo babiwo muddo yakubanja ababa banje ekisende kisinga obungi bwe basirika oli aloza nti bamuvaako Ulina atuka nukwete kamu ichiganti alabi kayansu nyua. Ya kusu nyua atia na kuganti kusunye. La tatasahalu fi amri daini. Baganda banga basiramu, nisonga yibanja, nisonga nene mudini. Itateke dwa kugayari lila. Egendo kujisake birunji vio kuruna kuruakhira. Ama banja gasuro mtu mburi imba. Noku kumpanya. Na atambulira mumbera eyobu zivu. Nga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam buyatunyo nyola. Amabanja gazo muntu wansi kuleve ya wansi. Na veranga kulelera kusasula bantu mabanja. Amabanja gatu wazako muntu ebirunji bye. Biata kaba ni debange dene. Tue wale nyona dala amabanja aga haram. Ukwe wala mubanke zina interest. Ukwe wala mbibina ebitute kako interest. Ukwe wala mubamanerenda abatusula muharam. Nibatwale bintu bya fe tayo obulamu bw'ensi buno leka kusubira njojja kutambulira kawewevu naye alqanaa bero omuntu aye kusa kwecho Allah kye yakusimira okubeera nakyo ebimu ebitusula wabi mukwewola amabanja adamul qanaa muntu bote kusa na kumatira ekyo Allah kyamuwadde ayagala kuvuganya ayagala kwenkana ne hajigund abantu bagudde mabanja lwambeere eyo Competition is sudda abantu mabanja. Abamu ensonge yokubiri bali azamanya benyini ateche chisinga akabenji. Olina jana yewolo ku muntu sent nga chikaka siza dala sigenda musasula. Wabulanze kampisewe byange. Obwo bali azamanya atebwa akabenji. Javana bi sallallahu alayhi wasallam yaganti man akhadha amwala nnas. Omuntu yenajja ku bantu sent yuridu itlafuha. Ninga tagenda basasula atlafahu Allah. Allah yono nobulambwe Allah namuteeka mukanyigo namubuze emirembe baraka nezigwawo mbulambwe ne waman akhadha amwala nnas aye wala sent yurido adaaha ngadali niya ntufa yagala kusasula addallahu anhu Allah mutera wa makuba gasasula ekitulemesezza oluso kusasula abantu abatu banja zeniye mbize twakozesa mukwewola abamba tuka ne kulevu naga kastazi mpate uyalina ne wisimu sasule Kakati otu kote kuleve, esubi ranti muna linane wota msasula. Teri ya atali mweta avu kusenti. Neetu gayari lida nyama banja. Ate waluwa mabanja getu tafako. Kasta we ula kumuchiala. Omuntu ye ula kumuchiala senti. Bobato ya gala kwe iya. Obanga tulimubi. Chizibu nyo kusasulo mchiala senti. Aba chiala banji babe ula kabami babwe. Neba tasasula. Buluwa yoke la kusente na uchu sakala. Ulaba ninevizi. Na kasasula school fees. Toli ya mere. Hivi kwa toka nila wane banja liyo mtu. Awe wala kubachara mure mere duwa nyo kusasula. Irama kese genali wada bachara. Buli mwami uwa janti mpula. Mbukai iti mkuwa debui. Kusasula kuinza ukubero kuzibu. Banji bali mederu. Ira chiringa muzade kwe wala kumuana. Tamani wange mpula yobuka debuna. Inache maliriza urumaro bufune. Ero liba banja. Ira gomano linakuleta niya nunji. Intimuzei mwati. Nebulu wubanjo mzei, nga avamu kala, nja kuzaru kuka. Nga kolima, tewaulira hadisi ya nabi, gwene mali yo vya mzade. Eye mali yo mabanja agali wakati wa abazade na abana, abazade banja abe ura kubana. Deyo kusasula luba lutaru. Rusozi lwenyini gambara gade. Rusozi gambara gade, beba sajyo kwe ura kubachara. Amagezi genku uja kule mirirwanga weweze kumuchara sedi. Genda weule kumutu umulala. Weule kusistawu. Nebulu ono gambo umuchara mpula. Ebisere, ebisi ingo genda muli azama. Nya. Atula basende zaweze nyini. Ezobu vuna njizibwa Allah ziyetuka kasaku. Zitulemio kusasula ngage mahali. Na yate bucho umuchara lina business ye. Nojano mugambo waluwe binkutemu. Pala yobu kade kumi. Na amarubu kuwawe baba. Nuga atuyo wangi. Anansiba. Baganda bangi tugayali lida mabanja. Amabanja tugasasule. Tulemekwe wola wola sente watali nsonga. Omuntu yali ewo zenga atuse kuchisenge. Atene niye nunchi. Genda tusasula. Otherwise, abasinga tulemerero kusasula mabanja gabantu. Dayo lwa lero tandika okutunula mu listi. Wekobe mu mutima. Utunulira abantu abakuola. Either wole mereddwa oyogere naye. Saba munango nsonyiwe. Bakali akakadekiriza nkwe ya tano. Onsonyiwe bwaba akisiriza. Bwaba takiriza muwe hakie. Muleke kublocking abantu baba banja. Tunomu blocking ate nomuvuma. Tulina kisa. Omazeke mirembe. Ate atalina kisanga yakuola. Kyekisa ekyo kye yakozesa n'akuola. Naye omuntu n'atuuka okukaaba. Ne yeegayirira ku ssente ye. Nyamba. Nange nnina ebizibu. Nyamba. Nsasule. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ورضى اللهم عن أربة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم
1: Oli wakati mu programu, entanda kumacha, golokoka, nesubye pya, otandikulu nako, ngotegere dini yo. Entanda kumacha, okuva ku Monday, paka ku Lwokutaano, okuva ku ssaawa 11, ezo kumacha. Entanda kumacha, ngekuleteddwa aba Mandela Millers, abakolera engano ya Supreme Flour. Nga waliwo munne,
2: Finance Trust Bank. Tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo ataano, amasimu ga ssereza n'ebirala bingi. Yanguwa, tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumu ogw'12 12/25 mpaka nga 3 ogw'okuna 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
3: Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
4: tukyali mu program entanda kumakya wenna wenna auliza Pearl of Africa Radio ezikiriza twolekera akadde aka adhan ya salatu subuhi wenna wenna abaliddaali mu kulya ddaako ya ndibanga daku yo eweddeko mukwano ebera nga olekerawo bigambo nduza mbe ulide bulungi nkalubirizwa nnyo kalubiriziwa nnyo okwata ate bigambo bya seeka bya basomeseza ate n'embiddamu kubanga biba bitegeerekeka era n'abyogedde abeera nsingira wali emirundi n'emirundi egitabalika Shitegeera sokati awulidde awulidde ategedde ategedde atategedde alhamdulillah olitegeera olulala kangendeko mwadhani ya salatu subuhi oluvannyuma tengenda kudda obeeko abantu b'ozokusa bagende basale esalatu ne bannaffe aba Mandela Millers ne bannaffe aba Finance Trust Bank bebateekamu ensimbi mu programu eno entanda
5: adhan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
6: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira, kira, techikutuka, osa bubi. Na walina senyi ganga takugwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
7: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazina kwa salatu al fajr ku Pal FM
8: Allahu akbar Allah

0: kipa bitwa ide mungaro kumale akabanga bawa ujulizi kubarigani tulibaruanilizi amplizo mulungi njogedde wana wali kubanga buli omwe agala kuberanga awulira tukwaraganya tutiye kintu kyabwe nenja kuberanga nkulaga nyonyo enkola eyo gogole misuwa olwa lero nkulago obukuru bwenkola ye gogole misuwa ayaka twega tako kankuwo mukisa guno nawe nkuwe namba wakazukuka oli mukunaba maso owulira nkonye ku kyobadde oyagala abamu sinana kikoonako ekikyo naye namba eno yokutwebuuzaako niba otandika essaawa zino kanjikuwe 0748 5858 7 8 9 8 9 8 9 9 eyokubiri 0765 3 2 6 2 9 9 ya MTN zona ziri ku WhatsApp kuba za mutimbagano za mulembe guno ne ekisinga ko kuba simu wefirize kayunti kamu babo biri obeko choyinzo okubuza kubula mu obo togayala waluwe bintu bingi tutawanya no wetu ira no bereyo no fachisiri twena na kusola kubera nga webuza akali special abasawa abakugu mukudamu ebibuzo ebikola kubula mu obo chona chona chobo obuziza eze namba zenkuwa ze namba za fe amplizo mulonji amazima nebo banga sikuwa denda giliro baba basokuwa enda giliro nga basinzira ku mikutu ejo eja simu nenga nenda giliro changu nyo botuka kunkulungo ya kaka kungala vya oyambu ukirira waluo stabix petro station jiseke nyumba bili eyo kusatu kumukono ogweche ngulungo va eno mchibuga obo mazo tutukako obabo obo veri waguru kudwalio dielu baga waluwe vitala wakati vitelo kwa tenyo biite mu kumukone logu eche mkono kumukono kwa konongo uveri waguru isa Total Petrol Station boji isa katono wakati yao wa Petrol Station eze bili Total ne Stabex Petrol Station fe wetu sangwele vipande binene dala amplizo mulonji ngenda kuogera ku nkola ya detoxification oba detox duachi njinoko deyo nga nkukonede ku birwadde ebyenjawulo ebifumbekedde mu bantu ebakozi mbyaka jiri abantu nosanga nga stroke ya muzinga zingadda n'omusisinka nanga yevamu naba mujanja bamala doku okuwanika na usisinka noli nga amazima ya sanyalara nga amasanya zigamu yinza na uko mekere zanga omuntu ye chaye njaga kuogera ku detox lwa kubanti abantu bangi bakoze seze dagala linji yinsonga lachi ngina kuogera ku detox abantu bamiza eddagala sebo mukama wange professor nze nkwita professor kubanga juzi nali mfurumao umami na gandhi ye paro nga ajira bide kunze nga mfuruma kugedi kata wakuliko msaji abela ku WhatsApp simanyi wa ku WhatsApp abela kune ya yogera bwatyo kera yamba de chambalo na gandhi yo professor msaji mukambwe msaji mulunja nyonyola sebo mukamu wange nze mbade simanyi ku WhatsApp obera ko naye abantu baku that's why nkona mne ngamba gwe professor amazima waluwo ekintu ekisukka kankugamba ebigambo bino ampulirizo omulungi senga ogenda maso n'okumira eddagala eringi mu mubiri lisobola okudda bagambo okalya dda kaddadda lwaki ngenda kwogera ku detox tugogola fetuliwo okulwanirira omubiri guno gw'oba ofumbekezaamu ebitasaanidde bisobola okuba nti bifuluma ate era n'ebitundu byaffe ebyenkizo ng'ekibumba ng'ensigo biremu ato kubera nga bifuna obuzibu n'obuzito okuleeta obulwadde bolifa tewera bidde obuyinza okutwala ekaganga abantu okulwala pressure era ogenda okukomekereza nga bibatadde munda ebimu ku ebyo mwe muli ebye endya etasaanidde munda wa ntambula ya musaayi naye nga mu ebyo mulimu okumira eddagala eringi bw'omira nnyo eddagala eringi oba n'okomboozi eddagala nga pitirivu munda lyonoona nnyo nnyo nnyo ddala sisitimu y'entambula ey'omusaayi n'enkola ebitundu ng'ensigo ensigo ya muwendo nti singa ogigayaalirira ne bakuggyamu ensigo yo oba ensigo zombi oba maze okufa abantu abamu balaajana okufuna ensigo mu bannaabwe ensigo bazigula buwanana mu nsi ez'e Bulaaya ne baddokita bazitegeera so togayaalirira ensigo giddugaza oba ogimizisa omudagala omungi ogenda ogikozimbya emirimu gyayo egy'okujja obutwa muli munda ne asidite oba asidi ennyingi eziba zikufumbekeddemu n'eminywe egyetabisetabise n'obukambwe bw'ebyo by'obubaza okuba nti oteeka munda by'oyinza okugayaalirira ensigo ya muwendo ekibumba nakyo kirwana olutalo okuba nga kijja obutwa bwonna bw'oba omaze okutwala munda omwo ne kibufulumya nga kisengejja kubanga byenjogerako busengejja nange ngenda kwogera ku ngeri y'okusengejja bw'otuuka ku Reagan tufuba nnyo okulaba nga tulwanirira excuse me ampuliza omulungi nga bw'owulidde ngira eddoboozi mmale okubeera nti ligiramu amazima omuntu yitaga detoxification ebadde kugogola nako sisimu ya kugogola bulago naye okugogola omubiri tulina detoxification tulina ekyuma ekyuma kiri kiyita mu sisitimu ya misuwa ampuliza omu nga nkutwala katindigwa ayakatwegattako kankwongere ennamba eno obeeko bijja okubuuza nga ggwe omuntu kubanga okuba simu olwaleero akadde katono ziro ku radio naye kuffe tukubira essimu obuuze twala obudde bwo 0748 752 789 eyokubiri eri 0765 362 69 ampuliza omulungi kanzire mukusengejja bojja tuyina ebyuma ebisengejja omubiri tuyina ebyuma nga bigogola omubiri tuyina ebyuma nga bijja ebifetete mu misuwa tuyina ebyuma ebirongoosa emisuwa tuyina ebyuma ebisobola okujjamu obutwa ampuliza omulungi omubiri bw'otagugogola tosobola kugwongerako kyamaanyi tosobola gufuula mulamu abantu abasinga obungi abalwadde ba stroke tubajjanjabisizza nkola ya detox oli ne yeewuunya ebbanga lyamaze ne stroke nga taweetululangako ku ngalo nga tafunaako kalembereza kasobola kusitula kigere n'akomekerezanga essubi limuweddemu naye bwajja ku Reagan olwa sisitimu yaffe eyo detoxification ey'okulwanirira emisono tugigogola ne tugizuukusa ne tugizza bujja ne tukozesa ne massage system nga tugoberera emisuwa egiri main oba emisuwa emiwanvu egyakwatiramu omusaayi ne gubeera omwo okumala emyaka 3-5 amazima tukozesa enkola eya detox ekyuma kiri kitulaga obukyafu bw'olina munda ng'oggyeeko buno obw'okunaaba mu maaso n'okunaaba omubiri oyinza okwoza engoye ne zitukula newefuuyira kalufuuwa n'owunya bulungi oyinza okwesiga ekizigo n'onyirira naye kabiddiba oyinza okuba ng'oli kabi ddiba oba kabi munda nga kungulu oli mubi naye ng'ate munda oli mukyozi. Twagala abantu abafuuka omukyozi abafuuka standard nga tusobola okustandardizinga omubiri munda eyo. Ampuliza omulungi, ng'obadde otawaanyizibwa toyina maanyi ozitowa, walwala depression ekuyinze, sukali akutwaliriza type 1 type 2 obulabe ennyo nga bw'okimanyi. Amazima jangu tukose system yaffe ya detox system tunabule n'okubeera nga tugogola omubiri gwo. Ampuliza omulungi
1: kati tukyaline dokita katono nnyo kamale okulaga nti akadde konna ebintu byandibanga bitabuse wali mu Middle East. Njagala nsokoye kuyingiza mu kamero kaffe kano oluvannyuma ate tuddeyo wa dokita tusobole okulaba nti tuwumbawumba waamaliriza bwati nga tulumba abasajja akugambye abasajja b'eggwanga erya Iran bamaze okulaba nti balabula eggwanga erya Ukraine. Awo nno wandibanga waliwo omupango, wandibanga waliwo ekintu ekinene ennyo ennyonyi ddala. Ani yasindisa emmeeri yabadde mu Iran? Ani yagikubye Ukraine? Ayina amaanyi agakuba emmeeri ya Iran oba waliwo yambadde amabiga? Wetulaga
2: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Yafayo.
3: All day long.
2: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
3: Yo.
2: Kubwino, kubwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe.
4: It's your boy, right?
2: Umuzirandiga. Yewunyisa.
1: Kale muganda wanga mpuliriza bali kulaba nti ate okyali ku Pearl of Africa Radio tukyali fenna kukola eri omuntu wa bulijjo. Mawulire mangi gaba mangi nnyo nyini ddala mu ngeri emu oba endala. Kugambye tugenda kugendako saidi zaawo, tugenda kulaba nti tuyingirako wali munda mu ggwanga erya Yemen n'abasajja b'eggwanga lya Saudi Arabia byandibanga bigenda bitabuka. Omusajja Trump Donald amaze okulaba nti ate neera alabula mumumanyi oyo tebamwesigamako. Oya yefula nga mukitinga mbazi kati amazo kulaba nti wakati ofanyalo kulaba nti ayimiriza ennumba ku gwange lya Iran afudde yategeza gambye nti kasitabalimu okukanya ne Iran akomawo mu ddwaniro. Adda mu atiruno oludda bakomye ku mulumba lwa 13 abasajja b'eggwanga lya Amerika kati bagamba olumba lwa 10 n'ennya lwe bagenda okulumba eggwanga lya Iran aba Iran banasima tuka ne Iran yegamba naffe tuwetesetese awo wetulaga era wetuli. Dokita, mbadde nkusaba tuwumbewumbe nga tuongere okujjanjaba ku bantu balagire location omuntu wawo asobola okulaba nti akusanga wakati nga bagenda okulaba nti balonda bakiyamani olunaku olwaleero. Tusubira abantu okuvaayo nga balwadde lwadde muko bajja kuba bafunye ebitategereka mu bulamu bwabwe. Wava wano wava okulonda kiyamani atuukirewa ennamba y'essimu wawa asobola okutambula atambula atambula mukola ne delivery. Tugende maso dokita.
0: Saba mukama wange nsanyuse nnyo okubeera nti onkomyawo. Ampuliza omulungi, mbadde nkugamba tujjanjaba tukebera tugogola emisuwa gye tulwanirira n'obulamu bwo osobola okuba nti odda mu nteeko. Tukole olulumba ku ndwadde eyamala dda okukwaŋŋanga nga bw'owulidde America ne Iran buli emu bweri mu kuwera. Jangu tulwanirire obulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Ampuliza omulungi, tulina endagiriro. Endagiriro yaffe zino ze namba ojja kubuuza kyonna ky'osobola okubuuza. Sisobodde kukoona ku buli kimu kyonna naye naagadde ogaziyamuko ku mulimu obeeko by'oyinza okuwulira nekyenyinza okukoonakoonako ku ndwadde y'entonotono oba endwadde eyo ekufumbekezza. Namba yaffe eri 07 8 52 78 89. Ey'okubiri ngaoyaga tunoonya n'otubuuza ekikola ku bulamu bwo n'okujja tubeeko kye kiyinza okukola eri 07 6 5 32 69 Reagan olobu kugu wafe kumisua kundwade ezeto lila mkusibo musai mkugu oboku vela ntuso kugogola ombili guondane guvamu ifetete emisua nijibela mirambulu kufumkutambu ze mili mjajo mkuluwani ya ebitundu ebyo mga songe chibumba nensigo mkuluwani ya emisua ejinzo kuvako muntu okwesiba nafuna pressure zomtawane nyo mbukugu obuku vela ntusolo kuluwani ya omuntu inayokubwa stroke nitukomia omu mbela ampuli zomu lonji nga tugenda mkagolo molo kibagambi nga bebaganti bakutwala oulide olutalo wakati wa Iran ne America jangu tulabe botuka ku nkulungo ya Kabaka amplizo mulonji oba ku ngalabi ya Kabaka banga ayolekera elida lubaga waguru wakati yao wabo Stabex petrol station. Stabex petrol station jiise okato ne nyumba bibiri eyo ku satu ye yaffe erabo bango oli stack tusobola kunona nengo tukubide simu bake ekibado kyoyinza okubuuza ako bako kyoyinza okubuuza ku bulamu obwo olumu omutwe kuganya okuwona wetaga detox wetaga gogola emisuwa ofukaafuka buli kaseera oyo sukali yakulumba dda jangu tulwane olutalo obadde nga buli kaseera olumbibwa mu ngeri gyotasobola kutegeera ozimba ebigero osanyalala olina amasanyalaze mayitirivu osiibwa wetaga detox wetaga okugogola wetaga okulongoosa nobeera ng'osobola okubeera nga obulamu obulwanirira nga omuntu apumanyi buba omuwenda ampuliza omulungi dokita naawe oba profesa nkusaba bampere enamba za fezo mmanyi bulungi kale 07 4 8 5 2 7 8 8 9 9 eyokubiri eri 07 6 5 3 2 9 kaga mwenda mainje tuja kusuka koku singa kao neye nkula gili devolu onji nkuwado mwaga anyo kube simu olua alero toega yali ilobla mwevu gaga luwana mwusajia nganafi bitukuluwani vya jangu uyuma kukweke nenye jangu tukepero mbituguoze uberenga munda ne kunguru una walita ratibo ambulizo mwenonji
1: kale oyo no abadde doctor kuva ku Reagan bwato no mukwano gwange ensonga bwato wazisensudde kakati no kansubire mu mbera yonna yonna ogenda kulaba ntate munange ogenda yosobola kulaba ntate oterera mu mbera yonna yonna ali awo mengo yakujanja bila okumpi ne sabasajja Kabaka awo kulubiri okumpi mpya usebo bakujanja bolengera wali ku lubiri olulengerako lusi ni Kabaka nga ayitawo kyonno kyankizo nnyo obole oliza nokulengera ku Kabaka noona nga muwadde ne dalo kitegeera nino kyo kiba kyankizo nnyo gegenda wo kyale kyalewo mpola mpola mu mbera yonna yonna tumukize tugendeko wali munda mu Middle East mukirize mu dakika entono ze nyina wano ntandikira munda mugwanga eria iyo Ukraine ne gwanga eria Yorani awonno waliwo mupango awonno muganda wanga mpuliza waliwo omupango ogwamanyi ennyo nnyine dala abasajja byabaddenga byakusaga

abakulembeze bibiina by'obufuzi eby'enjawulo bavuddeyo ne baddukira mu kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu nga baagala kanoonyereze ku mbeera y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu eyeyongedde mu ggwanga bali nno okuvaayo kiddiridde abantu abuzibwawo nga n'abamu bagenda okutwalibwa mu makooti nga batulugunyiziddwa ebikyagambika baabaka ba paalamenti akakiiko akalondola emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase bawuniikiridde olw'emisango egyekuusa ku ttaka ekitongole ekivunaanyizibwa okuba Museveni Nsimbi Uganda Investment Authority nekitubidde naakyo ate na gavumenti okuyita mu minisitule y'ebyettaka esazizzaamu ebyapa 13 ebyali byagabibwa Mantolo ku ttaka lya Kabaka ejjeza mu ssaza Mawokota ettaka lino nno likola obugazi bwa eka 42 ku bulooka 18 ebyapa bino byali byagabwa namuwandu w'omugenzi Angelo Kasirye eyali emanyikiddwa ennyo nga tuweereza ng'ono nno ye Edith Nansamba ng'akakasizza abatuuze ng'ettaka lino bwe lyali eri omwami we gabadde mbufunze wana kuchukumu samba katanyeza muenda pal FM ekuleri umutu wabijo badena nsuma na dhuruga kusomera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Okay, kuchu kome mwumusava kutinyinza mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuwakala kwa nizana te, sawa ziba samu kaga mpaka samu samvu, nakuulua lero, nakuulua njaulu muko, nakuzo mwezi di avili mwanana, mwezi kwa msamvu, mwaka bili avili mwumukaga. Mstudios, ndimu, ni mganda ange kaseke ndi, kakala kwa waka itabutia kwa ya mbade.
1: Ino maroon.
0: Maroon. Ina chofana nya gondi.
1: Chwaka dogire no maru ni eno ready.
0: Si chemba de ntegeza. Sebu tukwa aniriza.
1: Angina nangine simi ukwano.
0: So, mstudios, nimune mkuru kaseke ndi, kuruwe chitongu li chinene, ichama ulire, ichikuruwa mkade wa fe, mwami chuko Alfred, ila tugenda kujeyo wansi jemuli. Ona kuruwa lero, nkugami tuluwa anja ulo muko, Mugwanga lyonna si kya Kampala Mugwanga lyonna abantu bali mukulonda basente bebabwe oba abakulembeze babwe abobukiiko kuvira ddala government eyo gyoyagala eya waggulu gye weesimisa gyoloota bajoyina etandikirawo wenyine woli tugenda tambula mu bitundu ebyenjawulo tugenda genda ko mu Kampala mu bitundu ebyenjawulo tufulume mukwa tugende mu district nga Mukono tugende ke Wakiso tugende ku side zeyo mu bindi that's where ngobude we buli tugenda genda ku eggulu tugende ka Apache n'abalala mwenna abasasi baffe batuusedda ku ground tujja kuba tubafuna bulungi abali ku Bombo Road awo mwenna tujja kuba tubafuna bulungi nsuubira nti naawe twagala weetabye mu programu eno bw'oba oyina akakusiiwa akakusiiwa ng'oyina enamba ya edita waffe oyina enamba ya PD waffe oyina enamba ya kasekende oyina enamba yange ky'oba otukolera gweyogera linnya lyo oyogere w'oli w'ogenda okulonderwa w'olondedde
1: wakati kusinziira kichoke ebyokulonda kwali badde kuweddwa dde ebitundu ebimu ate tekunnaba
0: oyogere ba candidates abali in, abali mu konde kwanga bayinza kuba bangi gwe tubuliko nga abiri basatu bavuganye nnyo otubulira awangu dine embeereriwo oli weenaale mtu teeka munyo ate oboli weenu ipitira mtu susa gwe tubulire kikola ki ekiri ku ground zat singwize jonan nimwa mukaseke ndono si obuzo ku bantu
1: wewawo nange njala okubala misaako bonna gibasinzidde okubanga batugoberera etuntu yolunaku olwaleero nga bwekirambise enteekateeka eziriwo za kulondebwa kwa bukiiko bwa bassente bw'ebyalo okusinziira jona ku kakiiko k'ebyokulonda era olunaku lwayo ku makya zibadde tendawera ssaawa emu kuba lunaku lwalangirirwa nti sawe muye nyini abantu babenga bayita batuka ku polling station babanga batuse okusinzira ku mukuru Julius Muchunguzi sente yogerera akachiwa ke byokulonda yalambise ku nto ikateke yo ngagama nti zina gino kwira 5 kitundu okulonda kuna abakuwedde mbitundu byegwanga byonna yedde tugeze okutuka wanunga ente kateke yo mbitundu ebimu tushulide konti okulonda okusose kuyiriddwa bagenda kudda mundo za basomen kala byonna byetugenda okuwa abawuliza ba pale
0: Niyo inarabi nga bafulumia ni gundi, ni document, wakiza ako ganti, waliwe bita hata ambude bulonji. Hei ni kato ukulonda kwa basente, bie chichi bachi ganyi.
1: Nanki chine misa. Chichi bachi. Katino mbade kawa kumuliru ane wafe, wanu ku HR bachi ita jambula zoni, chiri mubo kesa, mpalishu ya kesa. Na yao, ndo zazigenzo kuwera sawa nya. Nga bali mukutani kakumpi mukutani sikudda mukusoma ankalala ezaso siza dembu za bidwa simanyo benda labazi jiwa
0: kati kati zo kubiri bazi
1: tugenzo kukakana nga badde besimbi obo kwa sigadde wa mabala labavudem
0: eh
1: ero moyo line ebadde we mu yesimbidwa
0: enkalala bazi bi
1: buterev
0: katana zibira na alisi
1: ndala ne zileta woni batugeza ndi babadde woni backup ne backup
0: bajirese
1: tugenzo kukakana ndo zanga basomeddwa sisubira nti badde bawera baba badde banji badde balindanga mu 10 mu kyale ekyo wano kujambula zone 1 naye abasinza abazeeyi abalekeddwe bali basigadde beewunaganya nga bagamba mu kalezo badde bajiddwamu so
0: nos galo kandeto
1: kande nti omabala bonna bagete tusobola kwetabamu
0: okibina je bado
1: kande nti abadde wasigadde wa NRM abadde ba independent
0: ngaye wa manya
1: njagadde okugerako nayo mu kyalo naye ngambi okusera kano sobola kogira ninjogira kone independent omu avudem ye Duncan Waswa nategeza nti basobola kuleta pa mukalulu wako nga ebigina maso abantu bebonna asinga bajidwa mu karate baba dem so ngizo kogirizika kano kunyako ni banafa bali mu field red abaliyo ngera abamu bagambe mbera bweto bwe kyali ekyewunyisa ngene wono mu Kampala Mwanimu wabamu wabagama nchu kuronda kubati. Tukezo kujia kumpeo ngwa kuronda tekunagwa.
0: Ya, nami.
1: Bacha alimusonga ya ankarara. Kwa
0: mkaro dao. Ndavieko kutisawichi wangu kukopozit. Waru wichisawichi sumi dao. Ndavie mwaba lonzi. Ningu na baka kambatu devlo njini. He, sirabie mpulise yao. Ninga abantu banji.
1: Ye, mire minga wabadima
0: kujia kwa police constable za wabadima wabatundu. Neto wabadi deployment name. Yene woja natuka anonga kawusa. Ungatuna tuka mjunction numa njini. Waduka polling station hao. Kari kumukono kuna ugwa kono bobera na wendi. Ninga. Ndabu bantu bakandi. Tupuna wonga tebawe na kume wali mulaini.
1: Watuna watu finyo mkisa tuzanya kudobozi. Elimu elizo jauli ramu abamu hawa ganti. Ababadeba tuwani ya bafuse kudobozi ya fe. Polisi ateba tute, tetucha inao dobozi. Uja chuli ya kumu dobozi.
0: So, sebo wede gata nikia tutandikiri watu, so kitu funeku bantu wa fremu. Sasa wafeje bali wansi, mganda wa fe, mubilo ali mubilo jali, mwanyina fe, joweli ya na magembe jali,
1: budiaba
0: mida jali,
1: nadhira
0: jali, beno nukamali mkono jali. Naba lala, jafuna naba mkubana ba fe, bitusumisa wano mbauli leko. Mbaba uweleza, okusinzila kubitundu ya mweyo, tuina wana fabinja ulo bituze tusomesa ano ujja kuba olenga ba reporting kuva mitundu ye muwagire ente kateka zina abana bano paro yeba kuti kuba abana bamwe
1: ebitereje
0: so mubawa mauli kuchale yu ola tubekingira kasta kugamba ntindi wa palo aha
1: mwesi gumwa mauli lago
0: eh mwa muneta kulieka lika na kujja ko sente eh isa kugandi wa palo mpaya akakadde muwo ya gadde shigera kali katugende ko field tuli ne muganda wa femubiro ali atubulire wa wali wenyine
1: haji mbiru sebo tukwaniliza ku mpeo
2: nyo gwe nawe na uliza 10:07 katonje mnda pal fm ekula liyo mtu abulijo tuli waneno mu Bwanika Bwanika village muzana Bwanika village okulonda we kubadde okubadde kwa okwenduru kwa manye nyonyo erango okulonda kuno ngabula bakwatandise ku macho kugira dala ku macha okusoma register nga omulonzi ye nine ali mu register oyo mu kubakirizwa okulaba kino bagenda mu kulonda ko basobola okulaba kino ba beta ba mu kulonda era wanono wabaddewo enkaya nazibadde nyo okulaba machino
3: Yenga yesterday ndewa abaddeko mulimu gwo kujjo kumanya byo yali mutuze wange no simutuze wange yakikola bulungi exercise ne kwa nakiriziganya nacho ndi abatuze bonna abali muki balonzi kati ate ache kwa sata plastic sa balonzi siba amulo bavudde walala gateze naku exercise tekawo no do verifying veri mere mwe rini obono si wa muso wa mushinde mukweli ngane mutwamu
2: chama ni ba mazo kuangula palulu nte kateka kijo ina kusonga ya muzana ya
3: ekisooka nze ndi chairman wa bantu bonna abopozisoni abakali opozisoni abakatuliki abakorabusanti abasiramu basonga nti ebizibu byonna bye tulina biri fomu nazi mugene naye ze kyenyiza okugamba nti enteekateeka yangenda kukola nnyo okulaba kanga nnyimusa abantu babuganikazoni babadde balekeddwa nnyo emabega naddala ku nsonga ya PDM abadde n'ebitatambula bingi ate nga sente ezo gavumenti yaziteekawo kisobole okuba nti zigula omuntu waki wa bulijjo oyo akola naye nga bizinensi ye entono
0: Okay, ngatumaliriza mame biru.
3: Abantu abakola ninga ba business bazinga ninga na kitono kutugenda kuongera mu sentenzo
0: bazinga
3: bayitimuka obulya obwa politi bugendere mu bantu basu.
0: Haji mbiru ngatumaliriza.
3: Nenda ku papers nenda kuteka nyo mulama mulamwa obulata kubitone. Exchange lo kibaddemwe bitone nze badde nchikulidemwe banga mu mwaza banyakana mwaza wa haba abaku bitone bayitane midali muti mu Uganda. Kati bitone bidu wano binje badde kitwa abantu abaku ya bitone bya abana abo bidyo wa lero.
0: Yemobiru ali ngali mbitundu byeyo
1: ali wanu mu Kampala Central
0: ndoze mbero julide basente binga basubiza binji
1: e basente bade binji nebyo bakoze mu campaign olaze balaze nti amanya ate bayina manji ko mulundi guno na ye ndoze roge ulide ne hadi ali ensonga ja jiba konyeke bade ya register Shinzo kubantu obuli yao esonge ibadde ya busi bwa amaso.
0: Okay.
1: Kuba nesente bwu yagamye nti bali badde be mulugunya kuri register nenga ateri registers wandisibwa kachiko kabya kulonda.
0: Mm.
1: Shitegeza nti obuli yao wali wayina okuteekebwa akamanyi.
0: Okay. So mutukirize tunonyeko ate abantu abalala oyiga tutwala osibo.
1: Njala tugende kechira.
0: Kire wa kanso musisi.
1: Wa kanso George Musisi.
0: Tugereke waka.
1: Mwanyina fe Joeri ya nama gembe ya aliyo.
0: Chiro ya ine biafaye biayo. Ndi ngobede bigenda maso. Nibara gante erikomba kawo shitundecho.
1: Haka honalebo yo.
0: Semuju
1: nganda.
0: Njiba gende niba mulinki nga kubine bigenda maso. Vyo mulo dide Dr. Kano. Saja mo yafunira umula. Katatina genzu raba. Bigenda maso kushushumidia. Si vika kasa.
1: Mbu. Bichari biambu.
0: Joeria.
1: Joeria. Joeria. Joeria.
4: Kisebo.
1: Nyabo tukuwaniriza kumukutu. Tuwagala kumanya ebiri mu kira.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Tuli musitundu ebomu baka wika mzimanzi George Musisi eranga okulonda tekutambu debubi balonzi enkoko baji kuchemumwa eranga wenjo bele lisa weno indi musitundu echa kamuli zoni si echiba dechukuliwa omukulu chairmani John Lubega erango ono yazemu na wangula ate era mutula byenga mu kira municipality kira kireka e munachibina kya DP yeye wangulide obuwanguzi eranga yabaddeko nga sechebe okulonda manya yabaddeko nga sechebe wechalo wetogera wano abantu bachali mukubinika masejere olokuba nti balonze basentebe baba bebyalo bebadde baagala era ng'okulonda ewaffe eno kutambudde bulungi ab'ebyokwerinda abakuumye bulungi era nga wano okulonda babadde bamala kusoma mu register okulinnya lyo ne bakuwa kakonga kakukkiriza okuyingira olonde ekitabaddewo akyawalala kuba tulabye nga mu kireka abalonzi abamu bayingidde bunyingiza era nga wabaddewo kalumanywera abalonzi mwebambalaganye n'abasirikale nga abasirikale babagaana okuyingira nga tebamaze owulira amannya gaabwe wabula ng'ate abalala bo nga bateekawo embeera nti tulina okulonda abalonzi baabwe saagala kugamba bingi nnyo wano wenjogerera mukyali wano.

0: Brian Azenga over PPF, Nekauma Musa Azenga over Independent. Because of Colonel, about local Jumbi Denti, our Rose Vadavina Chenda, Nira Omami Rebecca John, the Avalid Demo in Paranga, Finger Bombina, Atami Musambu. Nadirwa Tamale, Adad, Afinu Lukuna Mukaga, Kozichijwa Blani, Nafuna Lukuna Kamu, Ateka Uma Musa, Nafuna Lukaga. Okuloda kuta nisesawa tanu ze njini, nekugwe sawa tanu, nesuka satu mutanu.
1: We are not going to be able to do it. Choyinza okwewuunya nti abantu abakuluko n'abavubuka beetabye mu kulonda ate nga bamumanyi nti abasinga tebeetaba mu kulonda kwa kuno ku kyalo naddala abavubuka bamanyi nti okulonda kutera bako abantu abakuliddu naye munnange leero okulonda tekubadde tekuboola myaka mpozi kyeyinza okugamba ekirabiseeko mu kalulu kano baba abalonzi babadde tebatunuulira bibiina era nga n'obubanga oli munnakibiina kyabadde bawagira ebbanga lyonna naye nga tebakwagadde ku kifo kino babadde tebakulonda kuba nkugambyeko nti buli omu abadde asuubira nti ekibiina ekya Nuupu nga we kyafuna obuwaguzi mu kalulu akawedde ku luno tebitambudde bulungi nga kiwadde kisuubirwa oli obadde ng'omubuuza lwaki ng'ate obuuza muvubuka n'omubuuza luli walonda nakubulira gwe yalonda nga munnakibiina kya Nuupu ate n'omulaba ng'asimbye ku layini ya munnakibiina kya NRM n'omubuuza ate lwaki oli eno ng'ate otugambye walonda oli ow'ekibiina w'ekiti n'akugamba nti tulonda abantu betumanyi ku kyalo abagenda otukolera betujja okutuukirira abantu abayina obuvunaanyizibwa so si bano bannaffe tubaagala olw'ekibiina n'essaawa eno tulonda busobozi n'abantu betwagala mpozi ku sayidi eri
2: nga tumaliriza
1: Kireka A ku police station Kireka A nga bwe nkugambye nti wabaddewo okusika okusikangana omuguwa wakati w'abasirikale po n'abalonzi kuba nti munnakibiina kya Nuupu omukulu Kafeero layini zibadde ssatu kubaddeko wa NRM kubaddeko wa DP ne Nuupu era ng'owa DP omukulu Nathan kunye obululu 29 ate munna NRM omukulu Sulaiman Kimera afunye obululu 8 ate munna Nuupu ye abechanze ne bafunga eni n'abalonzi be ne bagamba tebagenda kulonda kuba bo tebakkiriziganya n'ebyo bye balaba bigenda maaso ng'onalumiriza abalonzi be bonna abasinga babadde basibiddwa wabweru so embeera bwefu bweri nga abawangudde babinuka mategereko n'okubanga basuubiza ensi n'eggulu kw'ebyo bwe bagenda okukola naye nga bano abazzeeko bazzeeko buzzi bapya owa NRM abaddeko eno era yakomyewo era ne munnagiki era naye yakomyewo so katulinde tulabe ebirala nga we binatambula tujja kuba nga tulibatuusako mawulire gaffe insha allah ne program zaffe nabaziddakawo kashkimusamu 9:09 FM tubekyoolya n'amagende nga ndi mukira mu musalizi

Okay, yemunafe Joelia na Magembe aliwali mu bitondo ebya Kira ngageza ko tema temera ya tusaba singa tutambulira ngate wali ku yomsite wali

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abauliza bafabalunji abachukimisa mkatonyeze mwenda pal FM ekulali omuntu wa bulijjo osebyote yomulunji atuuliriza kulikira yonyo dalam program mpulidde Kamenya omusirambogo na magembe Jaweli yamba nyingidde mu program by Deputy and Parliament olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa musanvu omwaka 2026 era nga omuwiiki eno yennyini omwezi guno tugenda okubanga tugukuba olukummutwe tusaba Allah agutumaze ku mirembe ate tukwate n'emyaka emirala tugirabeko bakulisayo nnyo mwenna abasobodde okugenda okulonda namu abatasobodde kyennyamiza obaoliawo enewe sijja kunenywa inzo bango oyina ensonga zo naye ate munnange obanga teweetabye mu nteekateeka nga zino eddembe eryemulugunya ku bakulembeze nga tebakoze bwe betwagala liba ttono nnyo olw'ensonga oba tewasalawo ggwe kulonda oyo gw'olabamu obusobozi so aba wangu de tubayozayoza beba wangu de muguminkirize tusabe buwangaze bokka ate emyaka 5 tejiri wala obuli awo wanabanga government teyongezayo nga bwezeyongezayo omanyika tibano betulonze onako olwaleero abanga bakomyewo bazze kino ekisanja ekiweddeko Allah bazze bakulembera ng'ekisanja kiggwako ne babongera emyezi 6 ne kiggwako ne babongerayo so bakifunyemu naye wabanga ate bakomyewo nakyo kizaamu amaanyi abatasobodde temunyiiga ate mukulaganire wamu n'abo abawangudde sinakindi oba ng'obadde weeyisa bulungi asobola n'okulonda n'ofuuka ssentebe we oba n'obeera kakiiko ng'ate be weetegereza emirimu emirala naye nga tubabuuzaako nnyo program tu yaibadde bitya mu Parliament oli ajja agamba ate ng'otubuulira byakulonda gwe tokimanyi nti buli mbaka wa Parliament azzeeyo mu bitundu bye gyakiikirira okwetaba mu kalulu k'ebyalo gwe atakimanyi nti okutuuka ku mbaka wa Parliament olina kusooka ku mukulembezeewo okukyalo yamanyi ndyayo n'ensula yasookera ddala okukubira sitampu ku kiwandiiko ekyo ky'oba oyagadde okutuuka eno gy'oli kuba munnange w'obeera omubi ate n'okufuuka omubaka kiba kizibu nnyo naddala nga ssentebewo oyina obutakwatagana kuba munnange yasookebwako era oyo bwe mubanga muli mu mbeera nnungi kikwanguyira nnyo okunoonya akalulu ku kyalo kuba abayinza beebuuza ku ssentebe oyo muntu ali atya ono ali atya ajja ku kifo kino bw'akonera mu sitampu kiba kiwedde so tetuyinza kubuusa ababaka ba Parliament twebaza ababaka ba Parliament abasobodde okwetaba mu kulonda kuno twebaza ababaka ba Parliament abakunze abalonzi okwetaba mu nteekateeka eno okulonda ba ssentebe ab'ebyalo era nga bwe mukimanyi nti olunaku olwolwaleero okwetoloola eggwanga lyonna okulonda kwaba ssentebe ab'ebyalo kubaddewo olunaku olwaleero newankubadde waliwo ebitundu ate ebimu okulonda gye kuyise nga kugenda kuddibwamu kulonde bagenda kuddamu balonde ebitundu nga ebya Kira Municipality ng'ekitundu ekyo kikulibwa omubaka George Musisi Kireka B wabaddeyo akavuyo tulabye Kasokoso Mbiranye akavuyo kabaddeyo kangi neti ya gasi nakubibwa abamu ab'ebibiina b'ekyanze baganye okulonda ne bazira layini ne bagikyankalanya kwegamba ate era olaba n'ebitundu ebirala empigi pulideyo abaddeyo nayo ti ya gasi abamu bazize okulonda naye ate abalala balonze bintu bingi bye tugenda okubanga tutunulira mu kulonda kuno olunaku olweggulo nabagambyeko ng'okulonda kuno kwabadde tekunnabaawo mwalabye ababaka ba Palamenti ab'enjawulo omwabadde ababaka b'ekyaddo w'ekyaddondo East Mwadankunyingi ab'ejjinja ab'omunisipaliti Kira Municipality yo yennyini eyo gye njogerako kuba gye nnondodde nze nga nze gy'owe munnange bye baasabye obaoliawo ku sayidi eno awamu bitambudde bulungi baasabye ab'ebyokwerinda obuteenyigira mu kulonda wabula bawabule buwabuzi wabula tebeenyigira mu kulonda kola fujjo bataawuluza entalo so saate bo kwetaba mu ntalo nze so far polling stations zentuuseeko okulonda kubadde kutambudde bulungi newankubadde kale wabadde okusika omuguwa naye era nga oba otunulira tekuvudde ku bakuuma ddembe babadde abalonzi naye nga bw'omanyi nti ate abamu batuuse mu kikeerezi okusinziira ku nteekateeka oba ennambika ey'akakiiko ak'ebyokulonda ka Electoral Commission bwe kafulumya engeri gye biyina okutambulamu ssaawa emu ku ssaawa 4
kwetegereza nkalala z'abalonzi nga bakuyita erinnya lyo. Kati nange abamu batuuse ttaano. Fine okulonda nga kutandise naye nga okuyingira kizibu nga basibyewo. Kati olaba nga bamu bateekawo embeera kulwanagana. Omuserikale omusuubira ki? Naye alina okukola ogugwe era okusinziira ku bitundu ebimu bambi ab'ebyokwerinda olaba nga bakoze ogwabwe ogwabaweereddwa tebeenyigidde nnyo. Mumivuyo ngata walala mwenku gambye. Abamu bagambye wabaddewo abamu nga abasiri ab'ebyokwerinda ate bayina nabo bakandidenti be bawagira ebintu ebyo mwawuliddeko nga bassentebe ababaka ba paalamenti ab'enjawulo nga bagamba bannange ba RDC ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda mukole gwammwe gwa kuwabula gwa kulambika so si kwenyigira ate mu by'okulonda. Kuba mujja kola efujjo awamu nze we nnondedde tubadde tukozesa ndagamuntu ng'olagayo endagamuntu yo ne banoonya erinnya lyo ne bakuwa akakonge olwo n'olinda kugenda okuyimirirako. Naye ate awalala wabadde kuyingira buyingizi kitegeeza chance ebadde nnene n'abatali ba mu kitundu omwo okuyingira okulonda y'oli ng'ayinza okujja n'alonda ye gwe bamugambye bamukwano gwe nga tali weeyo nga si weeyo byonna byonna bibaddewo nawankubadde nze nga nze gy'owe ebitundu bye nsobodde okutambulamu mbadde mu kiro omwo tuyagasa eri ayise nga bawakanya ono agamba nti abantu bange mbasibidde ebweru ono agamba okuyisaawa ez'okuyingira ziweddeyo byonna bibaddewo era mujja bewulira ebirala mawulire mugenda kubiraba tugenda bibatuusaako baani be bakubye tulabyeko nono eyali yeesimbyewo omubaka subhanallah teyali kale mubaka naye yali ayagala yali munakibiina kya Nuupu yali yayita komanda 1 oyo ng'ali mu layini naye nga maziga gajulujula ati nze ndwawulaba omwami omusajja akaaba bw'atyo bannange amaziga ge bambi gali kumpi galinga g'abakyala sife kale sifena nti abakyala amaziga gaffe gali kumpi naye munnange ebyokulonda bizibu toyinza gamba nti nze ono munnange nyina bendabye naye kano akalulu bannange gavumenti mwagenderera ki? Mwagenderera tuswaza twanika nti tuli bankwe kutwawula yawula mu ŋŋanda kuba kati nze nyimiridde mu layini maama ayimiridde ku mulala taata ayimiridde ku mulala bonna bankuba eriiso kwegamba akalulu ne kakomekereza nga famire kabakutuddemu ng'olina gw'oyagala maama wo ali walala taata wo ali walala kati nno lubaganda bo nabo bazze balina gwe basimbyeko bonna ne bakuba eriiso mu famire bakulabanga mbega nnyina gw'endabye bambi. Mukulu Musa Kawuma akutumiddeko nnyo oyo y'omu ku babadde beesimbyewo mutuuze we Kamuli Zone C mu Kira Municipality yeesimbyewo bambi afunye obululu akoze mashallah afunye obululu 6. Kati nno nze kankubuulire ebitundu bye nsinze okutunuulira. Kira Municipality tutunuulidde oba ngoberedde ebibadde mu kulonda omukulu mu district yaffe ye Wakiso Namugongo division okulonda kubadde kw'abantu bana be bavuganyiza ku kifo ekyo babadde bana yes era nga Chairman John Lubega ye yabadde ssentebe ow'ekitundu kino ekya Kamuli Zone C era nga aluddeko nze nkuze ndaba ye okuva nga tuli baana bato nkuze ndaba ye era twali bato nga tetubitegeera naye nkuze ndaba ye ne we natandika okulonda bassentebe nalinga tulonda ye kati munnange yakomyewo ne wabaawo n'omulala yamugwa abadde avuganya naye munnakibiina kya Nuupu omukulu Hadad abadde munnakibiina kya Nuupu era nga ono naye afunyeyo obubonero bwe bambi basobodde okufunayo afunye obubonero 16 okusinziira ku balonzi ababadde bamuwadde obwesigwa. Hadadi Tamale tulabyeko n'omukulu Kijwa Brian ng'oyo munakibiina kya PFF muvubuka n'omuto bwe bw'obwana bwe twasoma nabo gwe nga ffe tuli mu secondary bo nga bujoininga primary afunye obululu 11 ate mukulu Kauma Musa Habas oyo abadde talina kibiina afunye obululu 6 bakoze kitegeeza bana basatu bagabanya obululu 3.
So omukulu chairman Lwega John navayo n'obululu bina atano mu musanvu nga munnakibiina kya NRM. Ono nga bwe nkugambye nti abadde ssentebe era ono akomyewo abalonzi ne bamulonda nga balinga bagamba nti mupya tebamulabangako bamuyiridde obuwagizi era bambi asanyuse lwakuba nti obufunda bw'obudde naye nalibadde mbawa ku maloboozi nga boogera beeyamye ebyensi n'eggulu. Bano abeesimbyewo nga bwe kugambye mu bintu kye ntunuuliddemu nti bulijjo tubadde tulowooza nti ebifo bino eby'abassentebe b'ebyalo balina kuba bantu bakulu. Munnange kinsanyusiza okulaba nga ndabamu n'abavubuka abajja okwesimbawo kubanga bw'otunuulira ono gwe mbagambye kijjwa Brian ekinene nnyo ayinza okuba nga alina emyaka nga 2 naye sijja kwogera myaka gye mujatandika okumbala. Bw'otunuulira ono mukulu ono Tamale Haddad naye olabanga muvubuka muto. Bw'otunuulira ndowooza mukulu Kauma Musa Abbas ye y'olabanga ali mu myaka egyo emikulu at least naye ng'abasingirako ddala obukulu ye chairman omujja era abaddeko Lubega John. Ono layini esimbye n'ekoma eri era okutambula okulonda kutambudde bulungi abakuumaddembe bakoze omulimu gwabwe bulungi tulabye ba organizer bonna ba mukulu Mawejje Farouk tubalabyeko ng'emikulu bateekateeka abantu babalaga ekyokkola mukyala Nantume Hasfa n'abalala abasobodde okukola kye bakoze. Bano munnange balaze nti bakkiriziganyiza n'ebyo ebivudde mu kulonda newankubadde tebaagadde kwogerako naffe aba Pal FM ndowooza badde bakitegedde kuba munnange nyinaamu gwe ntunulidde kati nga mukulu Musa bambi abaddewo ne famire ye. Famire kintu kikulu kati senga obadde oyagala olaba obuzibu famire kugenda ku balala kubandabye ng'abamu abula kuva mu layini ye ate yegate ku y'abalala. Ngumanyi okubanga ofunye obululu buli mu 10 buli mu 0 gundi nga gwe muvuganye naye ali mu 4 nga ne babongerako obululu 2 kibakizibu omukwata. Abalonzi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye enteekateeka eno senga bagitaddewo obuwala 6 kuba esibidde abantu bangi ebweru. Newankubadde bataddewo obudde nti 1:00 paka 4:00 okusoma amanya naye waliwo ababeera omu naye ng'asoose ebbaako by'akola. Newankubadde lunaku lwakuwummula waliwo abakola mu butale nga ye munnange lwatakoze abatagenda afuna kyakulya nga ino sooka agenda akole kati oba senga bayongeddeyo ku budde oba senga bateekawo nga lwa 6 buli omu n'ateekwasa waliwo abakedde ne bagenda ne bakola ng'oggyeeko abakozi ba gavumenti naye oli nga yeekozesa nga lwatakoze munnange talya lwakoze lwalya famire ye bw'erya akugamba nze sijja kola ki sijja kulonda. Kati nno wetuvudde ku polling station eya Kireka Yumeya Kamuli Zone C awakulibwa omubaka omukulu Lubega John ng'ono ye chairman omujja naye alonze bambi olukiiko lwe lwagenda okubanga akola nalwo. Tuvuddeyo ne tugenda wali ku polling station eyo we balondedde bayitawo Kireka A. Wano era abeetabye mu kulonda babadde 3 babibiina 3 tulabyenga munnakibiina kya DP omukulu Nathan Mubiru gwe bamanyinga Mamba tulabyeko munnakibiina kya NRM Sulaiman Chimera abasinga gwe bayitanga Mulangira kubaddeko ne munna Nupu amanyiddwa nga Kafeero Kigondo. Eno nno okulonda kutandise ekikeerezimu tekifaananyeeko ng'eri Kireka Kamuli Zone C ewa Mwami Lubega John. Eyo yo bakutta obudde saa zagenze okuweranya kitundu nga bagaddewo geeti zigenze okukoonera ddala 5 ng'okulonda kutandika 5 kitundu kubadde kuwedde buli kimu kibadde organized. Kati eno ku Kireka wabaddewo Kaluma Nywera owabalonzi kusana ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda bagezaako okuwabula nti teri ayingira nga tebannakusoma linnya. Bali bagamba olwedde mutulina mugundi zammwe mutuleke tuyingire. Era abasinga abalonzi babagaliddeyo. Sawa zibadde 5 n'eddakiika nga 14 nga n'okulonda tekunnabaawo naye nga abasirikale sawa zibadde 5 n'eddakiika 2 ng'okulonda tekunnabaawo nga abasirikale balwanagana n'abalonzi bagamba tujja yingira tulage endagamuntu zammwe ate nga tekikuyisaawo nti olw'okuba olina endagamuntu oyitewo obuyisa olina okubanga oli mu lukalala lwabo abalina okulonda. So ab'ebyokwerinda awo
ku kireka e basanze mu kusomozebwa olw'abalonzi abasinga okozesa effujjo nga baagala bayingire era okomekereza munnange nga babasibidde wabweru. Nze efunye chance n'epitawo ne nyingira anti nze ndi munnamawulire naye nga munnange babadde nange baŋŋanya okuyingira ne baŋŋamba ate ng'oyinza okuba ng'olina wa kibiina w'ekitimu ddeeri ne ŋŋamba subuhanallah omubi anywa obungi kulumbe naye munnange Allah asaasidde byonna tubadde tubigoberera ffe aba Pearl FM era tutuuse okulonda kutambudde naye kutandise kikeerezi muko nga bwe nkugambye era ku bantu abasatu abo bwe nkugambye munnakibiina kya NRM Sulaiman Kimera ne munna DP Nathan Mubiruko ne Kafeero Kigundo wa NUP okulonda kuno bakutunuulidde nga kugenda mu maaso era okusinziira ku balonzi munnakibiina kya DP abanyweddemu akendo omukulu Nathan Mubiru amanyiddwa nga mmamba ono era yabaddeko nga ssentebe naye era abantu bamwongedde obuwagizi kiraga ki ku bassentebe ababaddeko ne badda kitegeeza bakoze bulungi kitegeeza bakoledde eddala omulimu abalonzi baabwe abatonze baabwe basiimye kuba ate mwewayitawo emyaka etaano ne babongeza nayo naye ate ne bakuyiira akalulu nga toyina bw'oguliridde kiraga baba bakwagadde munnakibiina kya NRM omukulu Sulaiman Kimera mukulu mulangira avuddeyo n'obululu 8 bambi munnakibiina kya NUP Kafeero Kigundo ono ye yeekyangidde ku layini n'abalonzi be n'agamaze bino sijja bikkiriza era layini neekyankala naawo abantu be ne beegatta mu DP weebityo n'agamba bo tebagenda kukkiriza ebyo ngeri kulonda gye kugendamu bantu be babagaanye jjukira abaddewo abantu bangi wabaddewo abavubuka abadde bazze okulonda naye abasinga basibiddwa ebweru omukulu ono Kafeero Kigundo munnakibiina kya NUP kyagambye nti basibiddeyo abalonzi be naye nga ng'omusirikale tosobola kwawula nti oba ono munnakibiina w'ekiti ono munnakibiina w'ekiti munnakibiina w'ekiti newankubadde wabaddewo omusirikale omu agambye amugende twakoowa effujjo n'agamba simanyi nawe oli munnakibiina w'ekiti ne mutunuulira wantunuulidde bambi ndowooza ng'alaba n'agamba gwe yingira ne nnyingira tho tuba n'ebiraga nti tuli bamawulire naye awali effujjo munnange wadde oli munnamawulire okola ogugo tobeerawo awali effujjo tewabaawo mirembe so munnange tubaddeawo okulangirira ne kujja era omukulu akuliddemu ebyokulonda mukulu Friday n'atunyonnyola n'agamba okulonda kutambudde bwe kutyo kutambudde bulungi nnyo munnakibiina kya NUP ne wali ne bamuteerawo zero titafunyeeyo wadde olw'okwekyanga olw'embeera ye gy'alaze nti si mumativu nayo ey'okubanga agambye

0: kaungo botulo kati mvira e Rwampara County
1: Rwampara
0: era nange okalula kawedde akobwa MP nali nesimbye ko kibina cha PFF nga nza akwatiridde PFF bendera mu Rwampara County byatambula ngawe byatambula era ba banku ba kalulu
2: te katambula bulungi
0: anyway ne tukavam lero babade banonya ba sente baba LC1 ero omtestesi wa program zikirize twarogu no mukisa okuyoza ayo zabo bonna abayisemu
1: gwe
0: abata isemu
1: golonde dewa olonde dewa lwalero
0: nze silonze
1: dwachi
0: silonze rwakobanga omanyi waliwo tugogera ibintu nga biri theoretical nga wali obiwuli antakalukari gwe bwa silonze zengenzo kutuka ku level nengendo labantu okulonda mu Uganda almost kulingo kono nobudde
1: okirabye rero
0: lero aa si kirabye lero nabera mu karulu ne banzi banganda bana maso gange ne bankubamu era nakomawo nge gunde nkona nge babukirira
1: bajukuba
0: bankuba ne bakuba aba agent bange ne bayuza appointment letters ne bilinga bwetyo kato olusi ogendo olabo ogenda kuba karulu nobutaka kuba byonanga bifanagana kubango manyo ugenda kakuba katize katinga wemba de mbadde nyina se kizivu wanu wembera mu kireka kireka LC1
1: kireka ki
0: waro kireka C abadde yesimbye ko nga se kizivu
1: kadi ku kadi ki
0: abadde ku ya PFF na yenga ugenda labo ugenda kamu waba kajemu katolusi mu Uganda
1: kanuka badika ku migongo
0: kabade ka kumigongo anti nedda newe kabera ka kati omutebe omtestesi wa program kasoke kujukize kwa chintu chimwe chibade mugundi muneiba uduwa yange mu RC guno mu kityo bwo manyi kito ene sangi wa mukavule nambole mwakiso lero babade bakuba kalulu era babade yo abampuliza bayinzo okuwitnessinga chenjogera wabade eti ya gas nga muyitirivu chechi baddewo nga eyali defense we chalecho yaze nga yabadde aine bendera ya NRM naye abantu nga tebamwagala naye abadde alese abayaye okuyitamu nga yekakase ku bantu nga aga kuyitamu by force kakata abantu nebekarakasa era wenjogerera n'abampulira bayinza okuwitinesi nga byenjogera nti akaluluke kito tekagenze maso ayate barangiride chairman yani rwachi rwa butabanguko byembadde njogerako ogenda kuba akaluluko kato woboga ndola ba mkaluluka kalero mu Uganda yonna mubadde mu vice ya self entitlement faba NRM faba ri mchintu dera fone ntebe ya fe naye nga abantu mitima jabwe bagala omuntu omulala therefore cheche bawo orutaro neti ya gas nebwe
1: kana karuru akomtendera guno basobola kabba
0: eh rwachi mtebe mtestes wa
1: pro ngaka kusimba ku migongo
0: akomugongo bakabba babara omubabiri gabamazo okubala katolina arangirire ebirala mtestes wa program akomugongo bakabira dara ate nokubba karuru sadi agadengende muye discussion badde mbuza ko bantu na ye akaruko omugongo ate bakabba nyo nokusinga ku box
1: kwanga kino tetuyinza kukibuza bwazo kye kibadde olu nakulwa
0: yes
1: ekyetaago okwogera ko kyogere
0: katika nkulu ka katika nkubye nga kibadde
1: no program na mwana
0: kakati babadde abadde bateka teka bagenda kuba akaruru babaza abantu babaza abantu naye nga ne babalako batono ne babayingiza ki juki abadde batadeko gundi nga ribbon nga ba fencing ze off kakati babaza abantu kunga batono kubanga bategedde nte yo mu LC Noop, it is a stronghold of Noop. Noop yes. Weina manji manji. Kati bwe wadenga juki abadde bagenda ne village register kakati amuba register abantu ne basoma ko batono ne bagamba abasigadde obudde bwedde tugenda nabano
1: abayingidde
0: naye eri babadde baina bali mu rukwe ndo wa NRM genda ba wasente mugende mabega wa NRM kata abantu ne bechanga nga bali juki akati ziri sawa tano sawa
1: gwe byo wabitegedde otya
0: anti kati ndi researcher mtevisitesi wa program ndi researcher kakati bana abantu bechanze ziri sawa tano go gambo gaddewo ntibana

0: okwebaza timu gyenkolaganye nayo okuviira ddala webaalangira okulonda kuno nti gyekuli babadde nnyo ku ground bayise mu bantu nange kennyininyini nga tutambula mu bantu abantu twali twabanyikiza ekigambo baakitegeera era buwanika yonna eddoboozi baeyogedde nti biseera bya kununulwa biseera bya change ndi mumativu n'embeera yonna gyetuyisiddwamu ebadde ebyokwerinda mbeebaza kuba bakoze omulimu gw'amaanyi okuba nti batuwa obukuumi obumala ewaawo nti wabaddemu obumulumulu nga bannaffe abamu baagala okukyankalanya akalulu babeeke nga bakayiwa naye nebazanya ebitongole byebyokwerinda nti embeera eyo bigikwasaganyiza abantu ne balonda bulungi mu mirembe nga tewali afunye buzibu
1: kyekiddako
0: ekiddako mpozi kyenyinza okubagamba nti kwe kukolerera abantu baffe abantu baffe babadde balekeddwa nnyo mu nsonga ezimu oba oliawo naddala ensonga enkulu eya pidi
2: ate mu muzaana zooni ssentebe waabwe ayiseemu nga tavuganyiziddwa oluvannyuma lw'obutabaawo amwesimbako era ono yeebazizza abantu bonna abamuteekamu obwesige ne bamuwa obuwagizi era ne yeeyama nga bw'agenda okubakolera
3: Nebaza abatuze bamuzana zoni kubera nti banesuze nebatanteeka ko omuntu yenna avuganya olw'engeri ennungi gye nkozeemu emirimu gyange era nemukola obulungi okusinga kati n'ekisanja ekiwedde bingi ebyaliwo mu kitundu bye mbadde bikyantawanya okuba nga nsolovinga naye mbasuubiza nti ekisanja kino ŋŋenda kukola ekisoboka okulaba nti buli muntu yenna n'atatuukiddwako saaviisi zaffe zimutuukako aganyulwe mu bukulembeze
2: ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mulamuzi Simon Byabakama abitaddemu engatto n'agenda mu Kasaato zooni mu Kisenyi oluvannyuma lw'abatuuze okulwanagana nga bawakanya abantu abaateekebwa mu ligisita nga bagamba nti si batuuze ba mu kitundu
4: Tuya nukasato, unako lwale lunga bumanyi, unako loko londa, mbade ntambula, ngena bifo vitali bimu, kulaba ebitungabo ebitambula, warwe kubade tufunya mawulire, taba okulonda kuganyi, abantu bafunye ebizibu, teba kanyiza, lwechi mzo mulimu gwange, neba nange bakasikamishu na balala, tulumbi tunde vitali bimu, tutalanga, tutambula wanina wali, tulabe chile chigendo masu, na inya funya mawulire. Kasaato okulonda ku kyaganyi naye ngamba tekiki ye kiganye kasaato kulonda tekindeesewa njogedde eri abantu ne mbanyonyola ne mbagamba nti ne mbakubiriza babeere bakakamu bagondere amateeka n'ekisinga byonna oba twagala kubeera na ssente olunaku lwaleero kasaato twekolemu omulimu ffe kennyini tusalewo ntugenda kubeera bakakamu tusalewo nti tetugenda kukula vulugu mu kulonda kubanga emitundu erabye amaze okulonda yasoose waguru wali ku ssente bali kudemba bo baamaze okulonda era nyekuuza nebifaananyi n'akakiiko akapya
2: mu ngeri y'emu Byabakama ategeezezza nga bwe bwali obulagajjavu bw'abantu obutafaayo kukebera nkalala z'abalonzi okuggyamu abo abatali ba mu kitundu ate ne baagala okukikola ku lunaku olusembayo
4: tumanye kyava ku kikubanga bwe twamala kuwandiika balungi twateekako ennaku bbiri ez'okukakasa balungi oba display okukebera oba okuzimba regisita okukakasa nti ddala buli mulonzi waali kati abo baali luddawa lwaki tebajja nnaku ez'ebbiri ng'ennaku 13 nnaku 14 olaba nti ddala mu regisita we bali banedda ne tukitereeza owajanga n'osanga erinnya lyo teririmu so nga ate owewandi tubadde tukola tubadde twateekawo fomu oba olupapula woteeka kwemulugunyako n'ogamba nti nyewandiisa ne kakati mulegisita siyiimu ne tukutereeza ne tukuza kuli kati abalina okwemulugwa ku ssaawa eno tetusobola kuyimiriza okulonda kubanga tugamba nti abalonzi we bali bangi nnyo baweebwe omukisa balonde abatasobodde okulonda ebintu
2: Okuvaako mu bitundu ebirala munnamawulire Solomon Serwanja awangudde obwa ssentebe bwa LC1 ku kyalo bamutakudde ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Serwanja afunye obululu 16 n'addirirwa munnakibiina ki NUP. Lule Badiru nga ye afunye obululu 15. Ebyo nga bikyali awo ng'olwaleero eggwanga likedde kulonda bassentebe b'ebyalo mu bitundu ebimu naddala wano mu kibuga Kampala okulonda kuno kwetobeseemu emivuyo egitagambika nga kino kivudde ku nkalala ezibadde zirina okweyambisibwa okukubibwamu ebituli abamu ku babadde beesimbyewo awamu n'abatuuze ku byalo ebyo. Wano ku kyalo Jambula mu muluka gw'e Bukesa mu Kampala Central, ababadde beesimbyewo ku kifo ky'obwa ssentebe w'ekyalo kino bawaliriziddwa okugaana okwetaba mu kulonda kuno nga balumiriza abakuliddemu ebyokulonda okwekobaana ne munna NRM Kikonyogo Robina okujja abantu baabwe mu nkalala z'abalonzi, ekintu abamu ku bawagizi ba munna NRM kye bawakanyizza. Okusinziira ku Waswa Dankani, ng'ono abadde yeesimbyewo ku kifo kino ategeezezza nga bwe bagaanye okwetaba mu kulonda kuno olw'ebyo byagambye ebikoleddwa okuwa munna NRM omwagaanya, kyokka n'ategeeza nga bwe bagenda okuddamu okwekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga zino, yadde nga tutegeezezza nga bwe beekubira enduulu mu kakiiko kano kyokka ne batafuna bwenkanya.
1: Sazeo kuvao kubanga, chisoka register, jivalese, teri mu batuze. Batuze wewandisa, tivali mu register. Kachita tusola kweta ba mkulonda wekutu. Wakachiko kebi okulonda nakolo kwe mulugunya, ila sifunya kuyambibwa. Before, nebalu watuzina, bionatu wabikolako, paka waguru. So, okulonda, kufu. Kwa itibwa, nebatu netukoenda meeting, na bakulu, nete tuyambi dwade no mlundi na ugumu. Nenda kwe mulugunya kubanga nzikiririza mukulondo kwa mazima no ugwe nkanya. Elate tugenda kukiriza bano, abe ya galize byabwe, okutuwa alebyalo byafu.
2: Aba mkupatuzi, abasaze huku gano kweta aba mukulonda kuno, bategezeza nga bebali koba na bebe wandisa obumu. Chokanga bano, tebaba demu mkarara zino, ganente kateka yokutimba enkalala z'abalonzi ku kyalo kino teyakolebwa. Bwe batyo ne basaba akakiiko k'ebyokulonda okuwuliriza ensonga zaabwe okubawa omukisa okuddamu okulonda. Bano mu ngeri yemu bategezezza nga bwe batiisiddwa ab'ebyokwerinda omuli n'okukwata abamu ku abo abadde balwanirira eddembe lyabwe okulaba ng'okulonda kuno kubeera kwa bwenkanya.
5: Zesali Ali, chitulete do kweka ndago. Bawa ndika abantu balala, awatali bambo chitulu. Nika alabio nate vazi timba. Techiva decha kwe unisa. Tuwa detu chitubira.
6: Abalala baba deva luani dira.
7: Luani dira baba tite.
6: Polisi eva chinye neva tuwala. Aba deva ugeda.
7: Aba ugele vya mazima.
6: Faba tuze, chetu singo kweta aga. Tuwa gala akaluru, aka mazima no wenkanya.
8: Nakalema Justin. Nzemba den saba. Akaluru kanu kasazi wemu, bakademu. Banga tetulonze
9: na banja idi what about displaying a register kuye tusoka register wane bidwa aliwo baba babe bajitutte atende baleta register twa kubira enduru mukachiko kebyo kulonda abatuyambe akadulu kano kadibwemu
10: zena shimuli Margaret abantu bonabo okuchalade ku register bonaba abajem abo okuchalo bonaba asangibwao bonna bajemu yensonga racha kalutukazize tebatusomye mu register batujjamu atenga twewandisa
11: tetugenda kulonda olwenso Febe tulonda tebaliyo.
2: Wabula ye munna NRM Kikonyogo Robina awakanyiza ebyogerebwa anategeeza nga abantu abagambibwa okujjibwa mu nkalala zino bwe batali balonzi ba ku kyalo kino, kyokka n'ategeeza nga bw'agenda okukwatagana nabo ababadde bamuvuganya awamu n'abatamuwagidde okusobola okubaweereza obulungi n'okunyweza obumu mu batuuze bano.
12: Aba abantu be bagambye nti batataganyiza ebyokulonda batuuze ddala kubanga bajja mu kitundu kyange ne beewandisa bakamala mu kitundu kyaffe emyezi nga gigenda mu esatu ebiri kitundu azigenda mu esatu kakati be bagamba nti tebati supposed kulonda omuntu ne bw'aba amaze wiiki emu mu kitundu akkirizibwa okulonda kakati nze byebyo bye boogera sikitegeera abaabwe tetulina n'omu gwe twasibidde bweru abantu abamu baabaleetanga nga basula wakiso basula nansana basula ku munaku basula gayaza basula kaleebyo era abo abantu b'owulira abasinga obunjaga katonda mugulu ababaddewo tebasula muno oba yampagira oba teyampagira kakati abo kati beŋŋenda okusinga okusembeza ŋŋenda kulwana masajja kufa na kuwona ng'abalwanirira okufuna PDM.
2: Ebenga bichari yao okulondesa ekawala zone 1 olwaleero kukandaliziddwa olw'akavuyo akabaluseewo mu mulyango gw'essomero lya Good Times Kawala okulonda we kwategekeddwa nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'abantu okulekanira waggulu nga balondesa bali mu kusoma amannya gaabo ababadde mu nkalala z'abalonzi ekintu abantu kye bawakanyizza nga bagamba nti amannya agabadde gasomebwa si gaabo abalina okulondera wano bakira buli abadde ayingira abadde awawe wakapapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda olw'okusaawa 5 abakakiiko balagidde abantu ababadde tebannayingira ewalonderwa okusigala wabweru era ne geeti neggalwa wano akavuyo katandikidde nga abantu bagamba nti bo abalonzi nti bo balonzi era balina okulonda kubanga dembe lyabwe mu ngeri yemu abakyala abamu bategeezezza nga bwe babadde baakamala okulonda banna abakyala wabula kibabuuseeko amannya gaabwe obutasomebwa awo okulonda munda w'essomero ne kutandika era abantu basimbye emabega waabo bwe bawagira akulira okulondesa oluvannyuma atandise okujjako abantu ababadde mu zirayini obupapula wabaweereddwa nga bayingira ekintu abantu kye bawakanyizza nga bagamba nti balina okubabala omu ku omu naye kino tekiyigudde abakakiiko ne bagenda mu maaso nga babala obupapula era wano omukyala Atuheire Anet Nalongo wa NRM yalangiriddwa nga ssentebe omujja ow'e Kawala Zone 1 wakati mu byokwerinda ebyamaanyi okurangirirwa kwa Atuheire kulese abantu bangi nga beewuunya engeri gy'awanguddemu nga bano bagamba nti muna NUP Sebyayi Ruben abadde ne layini 2 ezijjudde okugerageranya ne Atuheire gwe bagamba nti abadde taweza na kitundu kya layini era ne basaba okulonda kuno kuddibwemu babadde bakyetereza okuddamu okusimba layini amagye awamu ne poliisi ne bayingirawo era abantu ne babuna emiwabo era owakakiiko agendedde mu motoka ya poliisi awamu ne muna NRM abadde alangiriddwa ng'omuwanguzi okuwona okugajambulwa abantu ababadde batasalikako omusale bo abalala ababadde bavuganya okuli Sebyayi Ruben Mubiru Hassan Busura James ne Sam Lule basizza kimunga nkuyege nga bwe batajja kukkiriza bivudde mu kulonda kuno era bano wetuviiriddewo nga boolekedde ku kakiiko k'ebyokulonda nga baagala okulonda kuno kuddibwemu nga tweyongedde olunaku olwaleero ebyalo byonna okwetooloola eggwanga bironze bassentebe baabwe abajja abagenda okubakulembera emyaka 5 era nga mu bitundu ebimu okuli Kamulisi Kireka n'ebirala mu munisipaali ey'Ekira okulonda kutambudde bulungi ate awalala ne kugwa butaka oluvannyuma lw'abamu obutakkiriziganya na nkola ya byakwerinda mu kitundu kye ya Kamulisi okulonda kutambudde bulungi era nga abalonzi bana okuli wa NRM Lubega John wa NUP Tamale Hadadi wa PFF Noah Independent Kauma Musa Abbas nga wano wa NRM Lubega John awangude n'obululu 57 na diriro wa NUP n'obululu 16
13: omwami Lubega John owa NRM afunye obululu 45 musanvu. Lwaki nkyogedde? Lumega John nabanga ye ssentebe w'emyaka 5 gino egiddako.
2: Ate ekireka M na DP Nathan Mubiru awangude n'obululu 2-9.
14: The winner, according here, the winner is Mubiru Nathan.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Uyekala kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumiu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo, ye nkoko, embuzi, nobumiu. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obulu na kulumu, nokuyongera yo. Tusobola kugenda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri ki, gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutukire rero kugawa Agrofarm, ku farm ya fe, eri Gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti biri noti noti, chenda mutano, nkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ninkoko ni Gawa Agrofarm.
3: Omuzadde furo mwana wenkizo ngomusomeseza masomero agamuwe chuchietaga kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero agomulembe agasomesa abana abobuwala nabobulenzi abekisulo sako nabavewa ka. Faiha Junior School liso mesama na ukuwa kunasare okutuki la darakupi 7 nga liso mese dini kwa sama soma agebi NC oruato mwana buwamaliliza ku Faiha Junior School boterevu yeso ga Faiha High School lisa ambisa maguru wa satu anti aba some saba kugumu karikula mwempia okogata kebi mikono awamu nebi ya dini chokanga ne kompyuta chateko mwana ukujimu somesa kumanyevi singao kuba ku 0782 chiendamu mukaga kumina mwenda ana musatu oba 0780 nkaga nsavu mwenda atano munya wamune 0702 chenda mukaga 19 ana musatu. Faiha Schools Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
2: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Zitu maro kusu nsuri na maulire, netuga sendeja, ati netuga kutusa konga kachayosha. Muprogram, The Inside Story, insonge yomunda, wano wenyini nukwetu ururensio na.
4: Emizenga jibaita Hellfire. Amerika jisumurude ne jigenda jukuba na te tanki eno ya mafutage gwangi tiwele Irani badesa linkiriza ajuki ya ntapasaja baite wawa Amerika baata ya dobro kedi echido baga manti Irani tuina kurabi kanti utamuze meri okuyingira oboku furumia.
2: Inside Story ngetukosi sensuere hafe.
5: We were very successful military power like nobody's ever seen.
2: Abasasi wafe sakone insonde ize sigika izama ulide tukwitoro sensiona.
6: Wipe out Iran's nuclear program or
2: The Inside Story
4: nyaka na musam mbuje tujukira nga Sadamu afuso mkulemeze we gwange etiweri ya Iraq wabula wakati mkujukira tugenzo kujukira emyaka gino nga Sadamu Hussein mugenzi kubanga Amerika bamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunonya ne bamukwata ne bamuteeka mu koti era ne bamuteeka kalabu.
2: Program The Inside Story buli Monday okutoka kuluna ku lokutano okuva kusawa nya okutoka kusawa mukageze misana berako tukugamba mpali dikamenya tutegeza program ikusonsolira mawulire agabono nagebu naira gagasenge jetwa baka kensa sakuno kukakuba mutoche ngabagabate musiona
7: midterm election zisembira mu gwangira America tanamaliza mulimu munene Donald Trump katika pressure wekali Irani taina pressure
2: wunu munsi ya Uganda
8: abana bafunde kitalo nyo
9: abana kati baweza ana mukaga
10: abakafira
2: Kukalu Afrika, wamu ni kukalu Bulaya.
7: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Reagan na gamba binozobi raba. Sim mistake. Ameriko kubera nti ya zeyo ebinka nene Irani murutalo neda.
2: Program mpuri deka menya. Wami jude widongo nebishno nongo. Ukufu kumande ukutoku nuku rukutano. Sawa mwenda ukutoku kusawa kumine mwiza kuungese. Mpuri deka menya. Bira bira mkaga na yostoko mpya.
11: Lero mu program namwa tulira tusubwa okutegera ebyenfuna
12: ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud
11: wegatte ku Nyombi Mahmud nga kunyonyola byonna ebikwata ku nkola ya sente
12: finga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente nitutula wamu ffenna nga bamemba netuwangana amagezi netutandika emirimu netukola business ezawamu netuzisigamu sente
11: ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'oggwenga omuntu
12: bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speed nti bo bakolera wamu
11: ovuutya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendera omulala
12: bwe banga njagala okutandika business y'okukola ekizigo nga yeetaaga siringisi bisatu ekyokulabirako naye nga sibiina nyinako siringi abiri bwe neegattanze naawe n'oli No, tuweza sinji visatu nutanika business.
11: Na mwatulira ya lero, kuruwa kusatu ya njauro kundala. Okuva kusawe mo, paka sawa satu ezechiro.
12: Okoli da wamuku nukutu yamba nyo, ngituso bolu kubanga tukula mangu.
11: Na mwatulira, manyensonga.
2: Iriza makago, kuluba fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubu chute sanyo, ngatukuwa kenye biru gozo.
10: Gomkazi ngo ya karo kumanya baru, tomu manya biru vya gula mbele, uwala, ufunoru utawu,
13: tumanya biru ya kusuitiza,
10: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula
2: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama runja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
14: Manange wa sheki mnyambe, omsaja nkuba.
2: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zoja, chani ba digita.
10: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzade wa bau mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate gira. Uwe kukuli ya vana wa mwekemo.
13: Chengela.
2: Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
15: Umzadde abadde anoonya essomero eriri ku mulembe nkwanjulira Mars Islamic Junior School somero lya kindergarten daycare pre-primary lisomesa theology ne secular somero lya dene boarding lisangibwa Nsangi Buwali ku Masaka Road nga wakayita ku mafuta ga Oilcom lina entertainment room environment ensirifu esobozesa omwana okusoma obulungi balina ne vani ezitambuza abaana lina swimming lessons abasomesa baffe bali ku international level tugaba ne half bursary Yaba hizi awasomu opulonji, abazadde bebuwali, Katereke, Chambuzi, Mugongo, Mukono, Nsangi, Sumba, Maya, Chitemu, na Chitokolo, Boloba, na Magoma, Nenda Bingo, Mujemu wandi isabana, ukumanye visinga u, bakubideko, kunoti musavu noti noti, anamwenda, chinda musatu, mkaga musatu, uba, kunoti musavu mkaga mkaga, atano, musavu musatu, abili musatu.
16: Alo.
17: Yenze mwami mukasa.
16: Mtianeyo.
17: Yono broker.
16: Yenze broker wa mayumba.
17: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
16: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
17: Ngabi satu.
16: Ebei wa ajigambie.
17: Bangambia sata alo.
16: Adenda seven ozali nyamuko.
17: Iyidwachi.
16: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
17: Musigisa.
16: Global paints.
17: Mutia.
16: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
17: Singa kweta kwa wabwiru.
16: Wabwiru tuko sa global weather quarter emulsion.
17: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwile sede zona.
16: Guli umite.
18: Global paint. A reliable product.
19: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
2: Tukwaniliza, program, manyo usiramu.
20: Ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shurah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma'allamtana wa zidina Allahumma ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمتنا منونجك الله سبحانه وتعالى تمبزا الله منونجي ولو بوانغا زيوات ودي تمبزا الله سبحانه وتعالى ولو بوانغا زيوات ودي عبادة زيه تمبزا الله سبحانه وتعالى تويسا منونكو نتبادم Olwokubiri ate ntubeera nga tuyingiridde olwokusatu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuibaraka mulamu bwaffe emirimu gyaffe bazadde lyaffe mubakyala baffe abaana bami baffe ne maka gaffe era tumusaba Allah ekitiibwa atugondeze byonna ebirimu okusiima kwe atwesambye ne byonna ebirimu obusungu bwe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asaasira agumya bonna bonna bafunye emisiiba mu lunaku luno ate era abeere nga abakubisizaamu ekisinga okuba ekirungi tongera okubagiza abafiiriddwa tongera okubagiza bonna bonna bonna abalina obulamu bwe bayitamu nga buzibu tubagamba nti tugumiikirize kyonna kye tulimu Allah wekitiibwa akimanyi bulungi nabbi yagamba sala allah salama walam annama asabak lam yakun liyakhtiak nti kyolina okutegera mu bulamu bw'ensi buno buli kyonna kyonna kyonna ekikutuuseeko kyonna kyonna ky'olimu obulamu bw'olimu tewandibadde wakubusukka newandibadde mu nsi yaawa era wandikusanzeeyo n'obuwangaliramu oba kwakunyigawo ne bukunyigirayo eyo nagamba wa annama akhtaaka lam yakun liyusiibaka nti bonna kyonna ekikuyiseeko ne bandyekuŋŋaanyiza batya ne bakuyambako ne bakukwatirako tewandibadde wakukifuna bangi bakwata ku baganda baabwe abasukkulumyemu abalina kasente ne bagamba omwana oyo tumuyambe naye atuswaza nga tuli mu meetings tumuyambe ne bakuyita tukuwe sente mmeka ezinaakuyamba obeere nga naawe otufaanana tinyetagayo bukadde 50 enkeera nga wali omupiira gwasoo ne Man U n'azitwala mu ki n'azitwala mu betting zonna zonna millioni za 50 ne bagakuba naddayo ku mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gyennyininyini eyo gyemuwandiikako naye nga mumulowooza musobola okukyusa obulamu bw'omuntu bwonna tuyambako tugezaako tuteekamu makubo bwe kigaana tekibeera kyatteeko ate tunenya abamu balowooza okugaggawala magezi go wakola nnyo wasoma nnyo naye nga nawe oli mukakafu bonna abakukulembera mu kiraasi ate gwe obayamba gwe bakwatirako gye bali bangi kyolwekyo tetufuula nnyo nsonga z'olaba nti abazimu balina we bali olw'okuba baasoma ndowooza nti kyekisembyeyo ddala waggulu tusoma neteekawo embeera Allah baabanga ekikuwandiikako nga kyojja okuyitiramu ate mwana watto nekibeera nga Allah subhana wa ta'ala akuyamba nekituukirira abazadde abaana bakumye ewaka tongera obakubiriza okuteekayo ebirowoozo eby'amaanyi eri abaana baffe abaana tubaseeko essira
13: olaba omuarabu yagamba kun ibni man shita waktasib adaba yughnika mahmuduhu minan nasabi wabahani nasabi إن الفتى من يقولها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي بيرا متباني ويو ينغو يغرا وولي متباني ومينيست وولي متباني وشياماني وولي متباني وشيخ وولي متباني ومغاقا شونا شونا جونا جو يغرا بيرا متباني ويو ناية وكتسب أدب بيرا نيشي
20: نيمبسا
13: نيمبسا يغنيك محموده عن النسب empisa ennungi zigenda kukuyamba okusinga n'olulyo olwo okusinga famire yo naga inna alfata man yaqulu ha ana dha wa laysa alfata man yaqulu kana abi omuvubuka omugunjufu yoyo aba yeyogeraka ayogera byakoze siyo sikubeera oli
20: kikulaza bya taatawe
13: aha waba yogera laza bya taatawe kadi so kyenjagadde mu nti abaana bano bwe tubalekanga tubakuziza bulungi balina empisa abaana bo basobola owangala mu nsi buli muntu yenna aba abettanira naye noonabira wakitiibwa otya nga ebyana byo wabikuza bwotyo nga woobikuza wallahi abantu jessica tibakwatibwa kasifa nsonyi lwakuba oli mulamu bajja byokya bajja bikuba emiggo okitegedde kadi so abazadde balina okuba nnyo kini mu mbeera y'okuza abaana n'empisa okubayigiriza emirimu ate ekirabo omwana ky'omutendesa ekyanera ne mu bukulu kyabeerako okitegedde kati abaana baffe abawana tukimanyi bulungi nnyo nti ne wasoma atya n'atuuka ku diguri mmeka ayina ofumbirwa okitegedde ate ng'obudde bwagenda omala bufumba obunene okusinga bwamaze mu ssomero kitegeeza oba tomuyigiriza kufumba tomuyigiriza kwoza tomuyigiriza kugolola wabiru mwono nende future wachagende wayansha unnashi ulfitiyanu fina ala maa awadahu abahu ya mwarabu ya ganti abavubuka abavubuka mufi kwecho wazadde babwe
20: chiba
13: wakuliza wachagende wabanga taswa na kuoza kapadeke kamunda agina kuoza ati yomu saja Aja muku be migo. Omani tu biogiranga basa gana yate.
0: Wadua bachirimu.
13: Experience yoburamu
0: kuvanga wakubana. Bila boyoti.
13: Aba muna mikuano jafu. Gotoendo mikuano gonga. No mugamba antistua kadomula karita kumita sawa.
0: Raka sawa. Allah yacho
13: gamba. Atu yawa gina wanga na tina Afrika.
0: Era tuwa tuli kutufa kukula mu katizi kafutuza kusamba kapira.
13: Naam.
0: Na wabawe ya tunyu suhaba wa fegotu wavuza.
13: Hmm.
0: Yari ya wasa bambi. Hmm. Lewa ya mwini mutia chishi ino kuzino ngato to ngato muka wangu.
13: Naam.
0: Kwa mwangu mkazi ya kubye.
13: Aha.
0: Nagama baba. Ama ntuwa kuzaneye bako zuri.
13: Allah.
0: Nagama ntisira bangayu muna fungori. Mira na mzude nga ajikula buguzi.
13: Allah. Tafumba.
0: Tafumba. Siri ya senduli ya chitu gama direct.
13: Hmm.
0: Nagama ntisira ajikula buguzi.
13: Nagina ila mata.
0: Okozo uboza engoyi zanga ziteka mu nazinyika nakunga satu.
13: Hari urumara na ryoka. Azinyiganye gasi kukunya.
0: Ajiga buzinga mere.
13: Kali
0: obulamu bwa TikTok.
13: Sika nze nkubulira yake. Ni waba mulungi nga omuyiwa kamazi. Ngazeze mbera zeteri musajja abera naye. Kubanga obulungi bwo mukazi tubulabira mu byakola n'empisaze. Tufuranga baganda waganti, ofunda no mubi nga azara, nga alima, nga yaniliza na wageni. Omusajja yogera ebigambo ebyo, na ye ebyamagezi, osegedde. Nti ekigende lwa mukazi, bikolwa na mpisa. Osegedde.
0: Obulungi buvaawo.
13: Obulungi weyongereza ako weyongereza. Kachufuranga uli waganti, wakini mpasa na babi. Nenga muulize mga avawa wavawo. Anzali la abana ne kati gwe no bomulunjo tya kalala ulikasera wete kayo buweta ulikasera omira biweke saje akutamwa alefa basaje yututamwa sinzo obuta kugamba ne yoba buliwe nkutunwa ko banda ba shaitani rajim obechegede kati ofunda no mubinga azala ngalima nga yaniliza
0: ali ni zana ba tulinga mugamba ntiba kwali banga bagenda kujja zikamveo
13: Nanda suwa abate gekira.
0: Gati suwa abate gekira.
13: Tasu wa fumbira bantu bawele bana. Kati yake, abazadde buba ino kwebe iliramu.
0: Allahu
13: Akbar. Abazadde wa ino kwebe iliramu, Sheikh. Naam.
0: Nyabu kenyini mama chikuyamba kwe, nabu utuka nuruwala. Nuhugunda. Nuhukulachi. Nyinga, baniya bagendo kukule ilira. Guloza wa sista wa navayimu bufumbu wa
13: wabajimu. Bajimu makagu.
0: Bajimu makagu. Tuhajia kufayo. Nyinga atuja kuikanga nava munga. Abana basi nzo kuzala, banaba wala.
13: Allah.
0: Alimu mulenzo omu.
13: Alimu mulenzo omu.
0: Omu.
13: Nenu
0: sanga atawa muntu manyaba lenzi. Boba manyinyo batu ntuza batu ya mbisulo uwa uwa uwa. Ato mulenzi ya kule laba nabachi.
13: Ya kule laba wala.
0: Ya kule laba wala. Ya kule milimujaba wala.
13: Allah.
0: Nyinga abazada wa mchiva ulaga javu.
13: Ulaga javu no kulaga anti bagara nyabana. Nenga tuwari rumu ne imamu kasozi. Nenga asomesa kusonga ya abana. Nagamba nti ezimu ku nsobi abazadde ze bakola mukuza abaana kwe kubalaga nti obaagala nnyo mu kubaagala ennyo n'obanga tobalaze kituufu kye balina kukola naye nga mu actual sense ate tobaagala
0: kituufu
13: kubanga nze wemba mwana w'omulenzi n'otanjigiriza nti omwana omulenzi ashevinga bw'ati oli taata wange ntuuse emyaka gya kivubuka tonjigiriza nti otuka miaka bwe kito shavinga bote otuka miaka bwe kito bogera ebati nabantu waba mwana muwala otuka miaka bambare ebati padi ticho bonja gadi za
0: bato ina
13: ojege dendo oza
0: obomu wadde yo
13: obomu padde yo
0: dunie mwiki
13: nero ojako anti omwana gwe batu ntuzanga nye wakati ali successful ngakuza kwa ya iga buli kimu
0: katika ligotwa
13: nero nogebale kanga mu buliri Mami onari ya kumbele, ngaja, ateka mufoko, satu, ngada yu mubulili, wangada kusimu. Abo wapo nye nenseno, Sheikh.
0: Kutula batu kati edda, abazadi wa Allah wa sasiri. Chupula manti, abazadi wa batu wala abasajia, angaba Dr. Senja, wala imamu Jeyuni.
13: Naam.
0: Kwa mabashikha wakulu hawa, baba tu wala masumeni basumedini. Abasajia wali babali wa ina ikhlasu. Kufanga ya mtu wala angamudini, ngataina kwa la vide bulungi wa mwali munu.
13: Chitufu.
0: Abasajja baba twalanga mu dini. Ngataina karunji kawe ku mwalimu kujja ku musaza no musomesa. Nenga si life jaye gombi omwana wa wangali.
13: Wai life ye chwali moyenda.
0: Baba bali za bakagali.
13: Allah.
0: Baba anga bachi. Mungu anabenda kusinga ja kusanga Sheikh Iranga. Ali muhalia. Mashallah.
13: Zaka muonge.
0: Eh, abenda kusinga gamanti awai wanasuma Qur'ani ja kuvanga Sheikh Kenya.
13: Eh.
0: Anasuma ja kuvanga gundi. Ne abakadde abantu abad bakadde ba Sheikh Kenya mu ilmu. Koja kuika ngatemaina kubala bila.
13: Kitofu.
0: Njoka Sheikh kwa tumizoka ya gamanti ba kuata Qur'ani ngatemaina hafizi kwa bila. Ekitegeeza bali baasi bagamba nti omwana kabeere munnaddiini. Newekanga ne tujjako jiri yaddako omulembe ogwaddako eddiini neefuuka nga kiringa kikomera kifo gyebakuumira abalalo. Era ku batwalanga mu ddiini bakubangana ku nkonda kino kigende wa mwalimu. Kijja kutereera.
13: Kigo wagamba essomero ly'erugo yali prisoni yennyini.
0: Naye Allah nagenda akyusa ensonga nti ate be batwalanga mu kuba ku nkoona ne bavaayo ng'ate bamulunguse ate mu baana bonna abasigadde kubanga ye eri Qur'ani gye babatwalamu diini gye babatwalamu gye gye emirimu gyayo gyegyo
13: kuwoyawoya muntu namutereeza
0: namutereeza mutere n'okesanga famire ezimu ng'ate be bantu abalina kibakoze ki kibajjeeyo n'olwekyo abazadde tubeere bavunaanyizibwa nyo tubeere ng'abaana baffe ntubategeera tuba bantu tubaagale naye nga tubalumirirwa gwe kube mwakafaananyi rumu nga toliiwo manye ki ekinaakolebwa ewakaawo nga
13: kitoofu
0: ojja kwagala bakusabire naye ng'ofudde tubanokanyinyi tubayigirizi bagenda kusabira
13: bajja kunywera enjaga ku ntaanaayo nino waliwo okuziika gye twagenda okuziika eyo Sheikh naye nga abayaye banywera enjaga ku ntaana ne bakoleeza nako nmwana boyi naawe nywako watugendako naye nywako
0: naye
13: ne bamuweerezaako omusokoto kati so oba omuntu seeka atayigira mu lwamu wansi buno abataliyiga naye ensi eno essomero liri awo osegedde kubanga ebeerako buli kika kya buli kintu ky'osuubira n'ekyotasuubira kati byonna byonna by'oyinza okukola kuba abikola dda n'abakusinga naye bamaliriza batya osegedde
0: ate nga n'ebimu katoni yatusomesaako nti ebimu Allah bituwa naye nga si byadda si byalubeerera oyinza okubeerawo nga alhamdulillah byonna oso bibatuusaako naye ngaoza emyaka ebiri oyavuwali
13: abaana bali mu international school naye kimanyi seeka nyo twogere ku bazadde abasomeseza abaana mu international omanyi wane Uganda omuntu wafunamu ssente ebyo byatandika okukola naye kimanyi international school kizibu gisanga erimu eddiini mbulirayo international school ng'erimu eddiini ekyokubiri hata ne naahiya yennyininnyini ebyensi byebasoma kizibu osanga omwana nga dokita mukulu emulago nga yasomera mu international school kizibu osanga wano Uganda lawyer nga mukulu nnyo nga yasomera international school katubuuza ki kyemugendereramu
0: bamuteekateeka kukolera mu America
13: kale tebakimanyi the home is the best
0: ne standard yebayo si yawo standard si eneyaffe sisumira nti basoma gupiri neera bongo nambiabo
13: bennyini be bajja obbaleetera abasajja bannaabwe nti I introduce to you my fiance
0: nga musajja
13: Mark nga uzaifa yakyogera fiance gwalese nga Mark ati si kyekyatta omugagga omu wano mu kibuga omwana yamuleetera ndeeta munnange
0: nebalindirira
13: musajja puresha zamukuba teyaddangu kali so abazadde tetuganye sente oba ozifunye naye ate toyononeka buki toyononeka bwononese waliwo omusaamu yagambye waliwo mukwano gwe mugagga yali atutte abaana mu international school namugamba nedda omwana tumutwale wali amasomero nga tegali ku levo ya international naye nga malungi gasomesa ebintu emeka naye omwana omwana we yali mu international school nga tasaala naye kati omwana taata we tamulagira naswala naye amweyagazaoliyaga nti yamugaba walayi wanyamba omwana wuuyo buli swala alabika mu muzikiti
0: atuukanonanekyo
13: yandikituuse katya
0: tasobola
13: okitegedde kati so international school nze ndaba omuzadde omusiraamu atya Allah yandize eso nyiye kubanga temuli dini ntochegedde cyo cyogedde si kisuma tuse nchogedde si kisuma tuso manya abantu bamuti bagala bagamba ko ntochegedde tizibo sanga international school nga basomesa obusiraamu
0: oba kigenda cyo muzadde si dini bizu ko ndibigendera byawuka
13: kandi kandi be babayingire dini olobu nanfose oba bayingire dini nga tebamanyi dini je bayingide oba bayingire dini nga tebajagala imma balike ebintu ebyo
0: bisatu
13: bisatu nge dini jarimu tajitamanyi busilamu cheche
0: values
13: yes yes yes anga boys anga bamuita muamudu
0: eh
13: aji muamudu aji muamudu agenda ke makanafu ne chaji nenga
0: na utiwa ne biwira
13: omubuza ku dini no mutuza wansa onona ko mubuza ku dini akanda ngina sangi wandi mukomole ati abo we batyo
0: nyaka azime muziki ya yamba kono kusibulula
13: andi batira biko la riyan nera chovra banga obato muwanye tabikora ba usoka ba wana
0: wala yufiquna illa wa hum karihun
13: naam that is true abazadde seka ge mazima gano ge tubagamba nti abana bafe na dala guno mule skati za abachara sawa zino kati zituse mu bisambi bashegede abamu kati bagena ne ku stage ngane engoezi bambadde zili transparent na dala abayimbi abakazi kati omwana wo aine miaka 10 sawa zino 2025 ngwana tukira miaka 2 zija kuba 2035 guloza skati za abakazi zija berawa
0: okamaje
13: kuba batambulia munnika na mabere gari bwero kati go mwana to mutendese dini guloza chechigero muyamba mugo mulembe gatoliwa
0: ataka tijukira kuwabada oli ya joko bila ugo yuko kubatu kujja kubirawo
13: nanti nene ojja kusanga haja
0: kubirawo ko bonus
13: miaka 10 maso aba gamba baina 60 ila 70 ole dali mu bonus kati
0: gamba nabamu nabamu Allah mureka wonga kibonereza arabe kunkuza jya kuzamwa abanda
13: omukube burunje bikombe
0: abira Allah mu amuwobwangazi ngaraboka nyine nyine kibonerezo liyadhuqa al'azaba
13: akabe mirundi ebiri
0: akame mirundi ebiri kugamba tegerenti nyinji wansi jogenda kino kyolese kungulu
13: Allah
0: era kino kyolekedde abantu
13: cyo kyowasiga
0: nchi wasiga natani ko kungula
13: olaba khalifa Usama Umar ibn Abdul Aziz bana tarikh banyumya bagamba yali musajja mugagga ngati banamu wa khalifa Ganamu wakulembezi wa abu sila. Nebamu wakulembezi wa abu sila. Yobu gaga vyo nana abiteka mbaitul mali. Mchala huyari asingo kwa ambaro burunyi. Mchala huyari kuchara. Namu ganti. Unovuna zi watu wadete. Tusura fuga abu sila munga oyambara botu. Oshake tisile. Abu sila mbahavu. Tuina kuwangara mchifana ichibarimu. Vyo nana bilete. Vyo ina yobu gaga. Nyateka mbaitul mali. Neba katine batuka kulevo yobu hafu. Na ya zara abana be. Katuwe yari afa. Yaita abana be nabagamba anti sine chimbarekedde munsi wachekedde naye abati Allah mumu abarongofu sirali kiride mpangala jemugena kuwanga rufanya marwangi Allahu yatawalla salihin Allah ya rabi ila abaddu abarongofu nagamba ate abatali barongofu mumu oba basubira yo kuonona Allah antasizo barekere mali yangi mali jikozeseza mukola haram. Lazegende kwanga obera mugaga noleka sente chana chono nefune chitandika genda ku beach. Chakana bawala kuzimba kugena mu betting. Ngachikozesa sente zo ze watu walache.
0: Kozo zo na bundira.
13: Katina ganti kumu rahimakumullah muhimu ke mugende.
0: Ekira muchiwedde.
13: Ekira muchiwedde. Naye abana batya nnyo bigambo bya tata wawo. Nera teri no mu mwana ya
0: Yachuka.
13: Nera
0: yaba umiranga matu.
13: Allah yabagaggawaza. Oluvanyu maru atata wao. Omu kubo ya rabi wanga asadda kengami ya chikumi. Kubo ya Allah. Kwa wafana uri asadda se hari ya chikumi. Habane sente mbeka.
0: Kwa mbitifo.
13: Kati ya chikamu chayu gira uchila anti Allahu yatawalla.
0: Memuna alunguka.
13: Gwamana batereze burunji. Baigirize dini wa igirize mpisa.
0: Bateke teke, tuwa teke la teke.
13: Na, bateke teke, obarekele nsi. Kuma nawe ke njini njini, abunena abagagabe njini bachogena, ntie njini irandiza. Uja Musa, tia ina tata, tia ina mama.
0: Hey, wallahi, chitofu.
13: Neyo robu ulize na jamu na mchibuga, gaba mutu
20: ni bavuma ni bakola china kakana buli muntu gayagala mukoze seko
13: gayagala ngale nayi kwe kutuka kwe chali ko sazi na ate buzibu ya chituka kwe ate bazadde
20: ni ira bila chibu bulita
13: aha osegede bazadde kati chininga nera seke chilala example gentle okuba osango muzadde mu senior 6 muyafunira olubuto omulala wa senior 4 muyafunira olubuto Oba nga mulenzi mu senior 6 tata muyafunisizo muwalo olubuto osegede mutabani we natuka mu senior 6 nasigala nga tamutadde ko masa abiri naira bila tarikh osegede sheikh mama tayinza kubanga olubuto yalufunira mu senior 4 gwe muwala wa maze senior 4 ne bajene bamukusaba afumbiro no gana obo tegera kubanga icyo kigezo katunda cyaba kurete dara bo bawayiga
20: ubwo kiri cyo watomera abosoro kubuso
13: mwana abosoro kibuso mwana wo
20: ina mwana nabo kawo
13: wacege dendo zaba niyo musanga urubuto ya rusinia musinia 4 oba sinia 6 nare je myaka iyo kirasi yenyine jatera mu nyo mwana gendo cyarakareko ne banno
20: kishingo na kwade
13: eh genda ke wagu genda kano oyo muzadde abatategera byakora nero buramu wensi bote bumuyigiriza Omutaso agenda maso nga tatunudde mabega. Omuntu avuge moro kasoka tuwa mu Saidi Mira nalyoka.
20: Buli watambula bwati nga tunako mabega.
13: Saidi Mira yekulaga.
20: Buli watambula
13: nga mabega wobira safe, chiriza ne maso li safe. Toso amalaga simbula, musajja inzo kuyisamu egali. Kali gwe wobira nga obulamu boyise mutebuku yigiriza, ngo ine nsobizi watomera. Abana one batuka myaka ejo je wazitomera no sigala ngo oli mugayavu je bali. Ngo wote wolifa. Ne familia yake na kudobo nkananga gwe
20: Allah
13: ati somu zaddo mugezi
20: Allah
13: buli buli lahadha jitunulira na maana tijine miaka jansumbua so ne mutabani wange na yayinzo yita mu buzibu obwo
20: na musaka
13: bidwo nira che chikufuro omuntu omukuru bagande liso lyo omukuru we waddugala
20: ewalaba
13: na ewaddugala ewalaba chinfuro omuntu omukuru kuba nti nina byemmanyi omwana omuto byatakola ki
20: Nina vipi
13: sema ha? Obo chagidi. Kadiso wosiko zisa experience yao buramu. Kumanti intereza generation dija. Obo zeyi wangu ba wansara. Nenda waro mkuano guangu. Mchala yari wa musumbo. Nemugamba antia tutoe jusa. Katunda limo kutendi kensi bwe. Kati guawa na bodi banyumizaji. Singa mama abeta kusumbo. Abana wabarenzi. Oliba nyumizaji. Osegede
20: Allah
13: yine bintu byakuletera ngali mukuwa byoligamba bazukuru wakazi we batu mbakwate mpura mama wa muyali akoze wali osegede wa wachiita muko kati abazadde babere abantu abagezi babere bazukufu kubana babwe bamanye nti emiti emito je jigumiza
20: ekibira
13: osegede kati abana abo fe wetuli kati ne chate tulenda kubera
20: naba ino kitegera nti ekibira ekyo wekiri
13: naam
20: wekiri cheta ke miti emito
13: naam cheta ke miti emito osegede ese ino sigarange tambula
20: irakiyamusa
13: tegenda kuba kunze wako kandi na fe twali bana bato batusoma
20: wallahi
13: negati kati sazo fa bogera nga abantu abako
20: wallahi
13: osegede nira ba chija tukesira mugeneke wa muzei kayira mugeneke wa jajjamu Usai di buang.
20: Allah.
13: Ada orang bangga sekali sheikh. Ibu si Abu Ibrahim buang.
20: Kalau kita tambah tu damas. Bujuk kita mu miah kaja, bujuk kita miah kaja biri satu. Tua ini nak aswa?
13: Nah, tua ini nak aswa.
20: Allah.
13: Nah, macam ini formal je cakguri ini.
20: Allah wa Allah wa gaman. Hal atal al insan hina. من الدهر
13: لم يكن شيئا مذكورا
20: والله
13: وكي دي شيخ
20: ngababu gira kuba ngatebosa kuogera ko era kutwalia ntia baba kutwalia mugundi
13: fi jamii al muslimin muslimat
20: nabona bona abana bali wano ngatebosa kutekulura mu ndenaka nabana bona bali wano
13: nabana bona bali wano
20: wallahi Kuvuenga sawa, zoezi wa kama tuzuani sheikh, tuzuani sukula ba sheikh kaira, pozi na ba sheikh habala balia.
13: Allah.
20: Na ifu chigezani tu te katika kumwa na ngani ebu ebula mbaya ino kuangali dam. Ekisimbe yuko mbele yonti katika tu chizeku sede yafu ya walimu.
0: Jatengo jeko bali abantu abala kali banjo kuisa abana mu life jibaisem. Neke nyini nga bibi ya soma bibi ya kulidembi ya laba. Niyo na kuwala nyo atendo sango mwalimu.
13: Allah.
0: Nga nechiduka chafu, chafu gabachi. Bamu toli na kusente ulo kubasi yeka wafe. Nga nevi ntue mibu ya inevi nja ulo. Bamu toli na kulo kubachi.
13: Sheikh wafe.
0: Sheikh wafe.
13: Ano mchala gubaku wa.
0: No mchala gubaku wa.
13: Sheikh mumu anguize. Sheikh.
0: Nga no mwala.
13: Ya kwa gara wakuboli Sheikh.
0: Gari wangu nomwa na baba mukaka akendeze kumahali.
13: Mm.
0: Washika na umla batali burunji.
13: Seka tali burunji.
0: Tumuzuzi. Na kenyi na kusaba mahali matono.
13: Allah.
0: Kani mpaa ye tano.
13: Mm.
0: Inshallah. Tujia kujia kufuna. Na yegu no Allah na agenda kujia mwabana. Ati na yonula wanga. Tabayi na vali ya kusumacholi.
13: Allah. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra.
0: Wallahi.
13: Wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Jahannama yaslawna. Na katika dini ya Allah joso mie ne ili mjoina awana wone wabanga teseki zampo kucharo ndabanga ahi yoji ingiram badalu ni'mat Allahi kufra
0: Allahi
13: kashengira Allah chaba wa dini wachifura mubu kafi wa ahalu qawmahum dar al-bawar ni wale tena wantu babu kuingira jahannam shekhe tosua gamba kubana wabasali tosua gamba wala wabikiri ndabanga yu aya ya wa shekhe
0: Ndawa suroku vau.
13: Naam. Kuvanga, chengira chokuvanti oli sheikh. Kuvera anti, mpisa zina tandi kila kugwe. Dine ina tandi kila kugwe. Hamaka kuga ina huwanga masilamu. Hojumei sheikh, wadu uo sheikh omu. Nelaba sheikh haba mundu zaba ingilo uwa sheikh accidentane. Nga kuvera seka, tachagara. Jasi, yesa, angabu yesa.
0: Wale kuna hita kwa seka, na yesi kabla kata tuveo. Nangama, tuwe tomita seka, hiki nikuwa seka nawe. Nangama seka kukanyo, tomita seka.
13: Ya jema dine yo. Sheikh mkuru, mkuru mguanga puno, ya jema dine. Nata niko ubuza, gwe wakoma wa, ngatuna wa kujia wano madina kusoma. Awe na mara sini yafo ninginda ne kwata Qur'ani na mara kwa ne soma sana wi ne ndio kansa bane zijawa kalira ba wayuno ne miaka jo bachi wasoma mu computer wallahi nga shekhi ayogere atenga shekhi mukuru asomesa ku mimbari abantu ne benyenyawe bale nera Allah Allah tari azamanya Wama rabbuka bidhallami lil'abid. Allah tari azamanya badube. Sheikh yafana yimu bana yete muri sheikh no.
0: La.
13: Allah yarage kitufu sheikh cyane.
0: La ilaha.
13: Mubana wete muri sheikh no.
0: Tina mane ngina kwa ta Qur'an ngiraji.
13: Ngina
0: onamara
13: sin. Onamara sin yafuna ngina kwa ta Qur'an onamara sin ngora sana wini ndukansana. Kalira ba. Baitu wasoma mu computer. Kakosi ka computer au ngomaze senior 4
0: la ilaha
13: Qur'an computer singa Qur'an maso ga sheikh
0: bechoga cho mutume
13: bewo ba sheikh ngogena makage ngoli sheikh na atakuwa mwarawe omusajja na jumu makanika obo musobozi wa spare ngane ipale biri wansi edini yento namuwa oche de sheikh kati so Nadara wano mu Uganda, wanga ze Uganda jimanyi mu Afrika. Nsenda nzi, zita mu bujisi. Utunia experience wano mu Uganda. Chizibo sanga sheikh nga abana iba sheikh. Kani techina kubanti abana wunaba inababa sheikh. Nade chibi nyo kubanti. Oina abana kumi toina amuna, oli hafizu, mwana kumi toina amu hafizu.
0: Ile ba Nabi Zakaria, ya gamba yarithu ni.
13: Aha, ya yarithu min ali yako. Nee umai irsi jela tegeza.
0: Ya bwa nabi.
13: Irsi nubuwa. Usegende.
0: Chamu numa.
13: Chiru manyo shekhe.
0: Chamu numa kusaba umu anu. Ngati ya chamu. Chiku mula bakobula.
13: Kati goso hurabe katinze ndi kangamenti ndi shekhe. Engo isa angezo na makanzo.
0: Wallahi.
13: Evi singa mnyumba ya ange bitabu. Chitegeza anti. Omu abantu wano biga nyuru wa mnyumba ino wa walimura inye. Nibe babana bosanga Sheikh Rwafudde nga makitaba namba bajitwala katale. Ani atubamu ebiri ebiri. Nenge kitabu atunda Sahih Bukhari kitabu. Mitwala ana kyali mu kutunda emitwala egi.
0: Ebiri.
13: Sheikh Garamu Sente kunywa kasigala. Otegera ndoza Sheikh. amakanzu anonya ugebatu kucharunga agagaba wa yesi mwabazi wangu teza taina cha kufunye mu byakusikideko
20: la ila
13: osegende kadi so eyo nono challenge sheikh walu ne sheikh gobangamba mukuru wa yo mukuba kuru wa masomero go busilamu amakusu amaza makuru wa no mu Uganda go busilamu ne abana bita basomesi za masomero ga busilamu bali muzi international school
20: kali ye chicha
13: kali ne we buza bigambo bigambo bya gamba abazadde
20: nchinga chatu bachato
13: aleta abana masomero ge dini ngababe tibali mu ga dini kati sheikh nera omanyo mu yale yogira kubunna nfusi suwarun nifaq ya gamba ante yatuka kubunna nfusi waba walimu
20: nafya kwata yo
13: bunna nfusi waba sheikh we buluwa kwe kuba anti twogera ku mimba ebitali mu bulamu bwaffe osegedde muyise bulungi abakyala wallahi olina lerere nenga ogena maka ga sheikh omukazi ayina niqab oba yambadde ekijala bibi kyonna kyonna kikuluusidde
20: ayina niqabu emu
13: ayina niqabu yonna yonna erimu n'ebituli mu nnyindo ninga wabeera ali ku mimba lyakaaba n'amaziga wallahi kullukum rai yagana nti obwo bunnanfuusi
20: omukyala ayina shari emu
13: nabyagaa nti ibda biman taul tandikira kwabo bofuga osegedde sheikh kati simanyina kumanya
20: Allah
13: oba abawali mu be Uganda abasinga banaita ku minzani ya Allah watu naitako
20: oba najitako nga baitira kubali bebasomeseza
13: tuyinza okuyingira min awal man tusa'ar bihim an-nar abantu abagendo soko kuokyebwa omuliro munimu omumanyi tokimanya ekyo
20: nkimanya
13: naam kati so fena fena twefeko Fenafena tuwefeko wa makagaba sheikh gabelega gara wikandi gaba na dini. Ochegedi, omwana ni wabanga dokita. Nenga bamulaba nti yavamu family ya sheikh. Mpisa zi, enjogira ye bubantu. Neche ama nyuku dini. Wango kubwa dokita lechigana kubwa juzu tano mutwe.
20: Allah shito.
13: Wakuwa tutie mtu vya chisawe miyake tano so makosi inga toso wakuwa tayo juzu tano. Osangoli seka nga makanika. Katunda spe yanga amanyi buli kasuma ali muduka. Ngo kasunga ko busonzi kabiri yako ka Toyota ka. Nenga kishimish sarda. Seka bya nema ya saru na ya nema. Oyo yaba yeta gachiboko.
20: Oloji bi kula wate nga suma gi.
13: Nga suma. Kadu yaba yeta gachiboko shehe. Wategeru te bisuma ali jojo nane moro kaje zikoramu. Nora so akutege ande no alifu ba uta usa. Eh? Naam.
20: Nga bichitabo cha Mungu okirabanga nawe nga rushaina ryo. Robot.
13: Kati so fenna fenna.
20: Perfecto.
13: Kama fenna fenna to
20: fe. Si si omulamu atukuteke ku bana baffe. Nenga nafa abakulu. Twetadde ko.
13: Nanga kati
20: cha njo kwati nabana
13: abafubalabirako.
20: Nabana benyi. Nagwe mmanyi mukwano gwange. Ramazani ya COVID ojijukira. Jukira yatwalanga abane basala ku mazikiti. Allah nageranga okusala kwawa.
13: Kwawaka.
20: Nangamba seka yava mu kibuga tamati kafiyo aliyo yakeza baba mkwata kafiyo mkwata kafiyo yatajja kugenda wakata wiye mushangewo
13: taina chagena saza
20: abantu taina chagena kusaza abantu
13: Allah
20: yangamba mchale mukaka mchale mkwano kagamba ha mkwano gwali ya nindi ditingene basaza tarawiya ne wallahi sijagene jakutuka budde bwachiro
13: gabe base
20: taje jisala yo bakalla muluji na mufuri ya mtabani na mtwala mtabani ya basaza
13: na basaza
20: basaza
13: kadiso ola ba sheikh wotunulia tarikh waba walimu abasoka ba sheikh abasoka hata ne sawazi na basajja wanga Saudi Arabia wasanga family nga ya dini buli avama ba munadini osheke do sanga
20: ola ba sheikh ola ba shanaqi taban banna
13: aha obochegede nena chizibo sanga nga oli avudde nyo bali mwana wa mulimi kaye sheikh osekede kubanga lwaki bana kiraganti bana abasajja
20: bategera faddu
13: dini bajagana ne che balimu bakira mu faddu kali sheikh mwongo li hafiz chemanyindi buli chonna chonna choyina Allah isiza ku Qur'an Nato Joksanga to show me someone of Quran. Simani, just in the
0: Nambu,
13: nothing Amber.
0: Eh,
13: Ojasango Mano, Arimuruzu, Teruganyo, Sumuruzu City.
0: Nanga,
13: Nanga, Gotata, Gotata, Chiku Food Day, Okuante, Devot Sawazin, Quran, Gotachukumara, Kuravanti, Erimu Baraka.
0: Allah.
13: Right to Chagari Zomana, which is a good Kenyan in your
0: Chimoto, Kotogrimano. Njagari za mwana burungi.
13: Njagari za mwana burungi. Nira Ali ibn Abi Talib ya gandhi man atahu Allahu al-Qur'an. Faraa ghayrahu ahsana minhu. Faqad ihtaqara ma atahu Allah. Humuntu ya nina Allah gawadi Qur'an. Nara bantio mulala. Ataina Qur'an. Ya wahingini ya waddo kito wabichi. Ya musinga awaka kanyiza Qur'an. Habata tegidi Allah chi ya muha.
0: Kugamba chimu kubidaganti musimu
13: sina busimu abata tegedde wali yechengana Qur'an
0: tewali wallahi tewali
13: tichili yo sheikh
0: wallahi tewali
13: kubango jasanga hafizu ya gamba ba doctor istawu atadin bayingini ya baroya istawu atadin oja musanga nga gwebya buzake bintu byeddini kati sanga tuzako kati goto batu ali makka neyo twalo musajja nga muyivu mu byeddini mu dunia. Ninga tamanyi mayinja amekage bakubeki wanyi. Nile no maro musongere kuba. Nomuga akabe eliyo aruba. Arumba burumbi. Nomuga teta tugera. Tugera kaba rego musongere kuba.
0: Ayangu nako. Nagene kuba. Nechara mino mugama siye chunagama na wenga musimu.
13: Na wenga musimu, katiso.
0: Era chogama chitufu kwa wallahi, wale mpali, Sheikh Hasiru Nyigo. Walina akubesimu, tuwari Madina. Na akubesimu, aleku msaada, kwa hey, watu sebulu unja, alhamdulillah, era, tuluwa na kukaba, nyinga tu Madina.
13: Tuluwa na kukaba.
0: I got to go to the house. Mnika kwa timu agara kusoma mtu ukavutuzi mkwata passport yote abloge nyenga sebe simu ziyakuba na kwi nokaba chicho game chitufu cho obera obadde ngagweke nyini nyini gwoina okulambika
13: gwoina okulambika kali abawali muna nabo babetereze kali kangameti faba walimu na fe twetereza makaga fe gaino kubanga che chokulabirako kucharo amakanga nira abantu babalungamya abana bawe babasongera ku baffe
0: nyatende
13: mubirenga abana bagundi
0: olumwa ati olajja abasajja wali mubedda Allah basasire ndibaine ndi bakulanga ebimunga tebiwoma nyati botunya ku chuka chuka yemirembe nabinjo okuwomera yo nti nosanga nga imamu ateka teka naibu mtabaniwe Wajumani tumezi kidijedde jimu olaba nti
13: jaringa jafamili.
0: Jaringa jafamili. Nga imamu ateka teka mutabanibwe. Nenga imamu. Eranga babanga imamu agenze kukudua nga wadai na darasa.
13: Atambole ni katabanike.
0: Atambole ni katabanike.
13: Kika kuata akavira.
0: Kika tuwada akavira.
13: Wechini wecharinga shekha.
0: Wallahi wecharinga.
13: Wallahi wecharinga. Neka tife simanyiru achi. Tufana nyewe.
0: Kalika ni wakati bakhalifa wagena tu itaku.
13: Kosa. Na wawa tegesi wana wawo.
0: Masanga khalifa nti yaona mtabani wa mgundi kati. Na muayoru imbao na ina acha msamu kumukono.
13: Allah.
0: Nenga ati umwari mchimkaru viliza. Mumbeda ya kutika teka.
13: Kari eyo challenge ya wawari munera wa ino kwetu na. Hori sheikh mkulu. Hoina makitaba. Na amba laibulari ya bitawa. Tura oroza ni agendo sume vita bebi. Ngo fude. Wachege dendoza. Kala atende chidara. Nze zimu kuchare nji jenda vya wawarimu. Zibasanga uruso vana wabuta baba nadini. Bamama vya wawasa. Ojimani ndiye faba somesa abantu tunulire nyo fadhu faru bidhati din taribati yadaka. Nabi agamba rondo we dini. Na hizi ziwa kutanga shekhe nga ya waso mkazi we dini. Baseka fina tunulia burunji. Kwa seka kubuza ndi ademu buliri waso mira mkulani. Ochegede.
0: Era rogo na sanga.
13: Na hata ya waso ubuzi.
0: Orogo tuwa kwa nani.
13: Hadithi na ajitegira.
0: Tuwale kuhuda.
13: Kwa orogo msajyo muka mareo kano. Yanga munonyezo mkazi. Nangamba shekhe nze nonyezo muwara nga ya kuata Qur'an. Ne waba mweru ngoro koba.
0: Yeah?
13: The sifa kukana.
0: Nde njaga chimwe kumutima.
13: Ne waba mduga
0: vunyonge njaga chimwe kumutima.
13: Uja yanga wabati kasaba nga ya kuata Qur'an njaga nasume saba andabani.
0: Nganonye ustadha oba mchara?
13: Mchara nga ya kuata Qur'an.
0: Mashallah.
13: Yanga anti sifa kukara iwa afanana. Wana mubuzi wa garafana naga zikasawa ya kuata Qur'an. Kati echo chizibo chisanga kumwalimu. Kumwalimu akura mwenongo seleza muhadithi. Nero basanga bapeyukanyuna ba, ba, ba, ba, abachotara. Bagenda nye Mombasa, Dar es Salaam. Ayagala kuzara kubana belu. Neju ye mudugafu. Ayagala kuzara kubana belu. Kadinale techi kazi nga chiriko na majini. Nadda mkusuma luku ya.
0: Not just a profession.
13: Oh, it's a good endoza. Kadi gwe kora research shekhe. Toli mwalimu.
0: Ni mwalimu.
13: Chitani ko chik followinga.
0: Nani olobanji kwa kwenye kati. Research ile kwangu ila. Ndio tani katunulia bwa sumana bo.
13: Aha, tani kutuma bwa sumana.
0: Si ya kusina ya bitabo. Ah. Oze buzi akakatambi ndigundi nasema kone seka kayira nasema kone seka gundi.
13: Aha.
0: Nani kale atubu ni bichuse. Wakati odoba sawa zino. Nga matovu hudu ya wasashe kati.
13: Nandi nila katoja sanga kati matovu hudu ya wasashe kati. Kwa mbuma
0: leka huu. Ya matovu hudu wakulachi?
13: Nga wawasa. Haa. Nzi nache gende liza. Omwana nga yasuma sana itafumbi wa sheikh.
0: He.
13: Tebaba agara. Ngana mwe wa sheikh. Muta agara basuma sana we. Ha. Inoru gezigeza. Japuwa. Omwana gira china agamba.
0: Ajakundi zoni
13: inga. Fihi kaulani.
0: Mimi ya vigabi bili.
13: Hei, mwini mwa uko.
0: Manjibaya ukana.
13: Hei, katiku waka demu iseno kusaidiyo.
0: Hei.
13: Nini agama, nini ngira.
0: Nini kama video kina nabi na ule Sheikh Abdulazai kakoza.
13: Hei.
0: Nini kama video kina nabi ya katu sisi zenyo.
13: Naam.
0: Umwali mjabadi ya tufude kumisado wati. Ndizangalika wati sapuke. Umchara na jena mjaketi. Mesimu. Umwali mnashoka msumila aya za wadenga sato. Mkazi na hati ya namu dizachi.
13: Esim.
0: Namu gambi resa wazinu, zula wazinu. Allah subhanahu wa ta'ala, ngenda kufunu mamwe. Kwa hivyo, mchana gama, mani jana kugenda kuna mgama, chupula manti, Allah ya gama, tuwakarina fi biyuti kuna. Uwe atabarra. Ula mbalizo mkazi na agenda, jamu yungo yeze, na deo mkazi watu na akulachi.
13: Na atura.
0: Na agenda atura. Mwani mwono, na nabuka na muna agama, hii, mumazi.
13: Mumazi. Kale ya soma kwa sana we, kubwa ise, kubwa kachiri. Ada kuletira yendala. Osegedendoza. Akuletira yendala. Kati so, oja kusanga nao unawari.

0: Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, ukufa kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku mwano kusu nsuri rama ulire, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Muprogram, The Inside Story, insonge yomunda, walongwe njini nukwetu ululensi yona.
1: Emizenga jibaita Hellfire. America jisumurude ne jigenda jukuba nate tanki eno ya mafuta gwangi tiwera Iran badde salinkiriza ajuke ntabasajja baitewa America baata do brokade echiddo bagamanti Iran toina kulabi kanti otamuze meri okuyingira obo kufulumya
0: Inside Story ngatukose sensuere yafe.
2: We were very successful military power like nobody's ever seen.
0: Abasasi wafe sakone nsonde ze sigika izama ulire tukwitoroze siona.
3: Wipe out Iran's nuclear program or
0: The Inside Story
1: nyaka na musambu jetujukira nga Saddam afuso mkulemeze we gwange etibweri ya Iraq wabula wakati mukujukira tugenzo kujukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga abamerika bamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunonya ne bamukwata ne bamuteeka mu koti era ne bamuteeka kalabu.
0: Program The Inside Story buli lwa Monday okutoka kuluna ku lwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutoka ku ssaawa mukaaga ez'emisana berako
4: Lero, mu programa na mwa tulira. Weyunge kuba namateeka bakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
5: Biki ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwaki gw'obulyake. Ekisooka olina okuba ng'ogwetabyemu. Walina okuba ng'okufiiriza. Olina okuba ng'oli mu buweereza. Nga gwe otakola ky'oteekeddwa kukola waliwo agenda okulumwa. Waliwo gw'ogenda okufiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzze ki ebbali.
4: Eteeka likola litya? Likola ddye?
6: Abata deo mutango gwa bero nga ya cash nga senda saso de omusango kasangu mara okugwa gugobeddwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa government nadala nga isi ya mtongo ishira muzi okuwa sentezo kubanga zio sende ziwe wa wanti bero si gama ti baba zisazenga poteya tifaili tiba jitwale lubele la ezo ziba nanyiri fande bo nga obukwa kulizo wa bero topo kozechi
7: topo kiliza
6: era bwekigwa akonte omusango bagugobye ugendo banje sentezo era bazisasula.
4: Namu atulira ya lero kuruokuna ya njaulo kundala.
6: Kwa mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya geda kumuna ambula wade kumwe mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati de. Omuntu ali mkomena nga bamu kusibie. Amele kupolisi wabu prison. Tasawala kweyo gelera.
4: Okuva kusawe mo paka sawa satu ezechiro. Namu atulira manyensonga.
0: Reza makago, kuluba fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
8: Gomkazi ngo ya karo kumanya baru, tomo manya biru ya buramere, mwewala, ufunoru utawu,
9: tumanya biru ya kusuitiza,
8: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebuwa tunula uve.
0: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ulo nja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
10: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
0: Tukumbala, sakuno kukuwe kumagise, uwe niko zotia, chaniba digita.
8: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuzalamu habana basatu, mchate gira. Uwefumili habana wa mwakemo.
7: Chengira.
0: Bururu nukuruwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga. Program, obufumbo, kula makago wa isirama marunje. Program, buza ima. Tukusomesa, tukuwabula, tukuyigiriza. Wamuno kudema ibibuzo vyo, nga tukuwe namula. Wamuno kudibuamu, ukwabamani. Kusonga yu mitu vitago kumanya, muprogram buza imam.
11: Rahima agamba, nti imam, tata wafe ya kuzu umwano uobuwala. Kakati umwano, nga mama afeira ya amulabirida. Kati umwano umwala akuze, hatuso kufumbiru. Ati tata wafe ya gala muwasa, abuza, obusilambula mula utia kubanga, lazima tufira u. Umwano angono, tainza teku kweri ja kumama wafe, nti abere mujawe. So uri ebiri mu dunia
12: ndiye urira
11: ndiyo yo rahma mudem
12: kakati mu bikorwa nensa ni mu dalilu aqliya mu bujulizi wa magiza ga bulijjo tishitaho nibyo sharia tishinako buzu Sharia tichina kubuzivu. Si tali related ku family wabali. Si mwana we, si taina tewena luganda lwa Musayi lulemesa.
0: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isaka ungezi. Program Buza Imamu na abamanyi, bumasheka benja uro, abakugu. Iriba kakensa, mudini wa Islamu, dojiswa.
9: Eno, ye Ayatul Kursi yu, nge kutuosibu wako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,